Sambogo nkono ne gibe go assassin paro kwa bo esron kono assassin paro mo sina muduro kan kono gi sambo tini assassin paro mo hin yiro pro sa tabura wo mbo kula bo pro sa bo sia so yiro wiro gibo sabe tabura be ka ko kai gusono ba we pro so mi wi u ka pare pro gusono nu so mi wi nkpara bo mbira gya me ya bi wa pare bi nti sabo kan wa ba sa me no bo me la sabo kan gi sambo tini ya be ko sa ko gina yi bentiro pa suka ba hen kuna da usa sango sinya suara ki sanga do pre pre se bolon fa imbiragya

Mero bisi wakro mi wai ka sunsar ki hebuti sa be bosya dabar ni samonin kunawi. Salam beso nyenyiro wa nyino aradi me bara pibi non son o tingba o pi ugago mobi kon gi o wiya nyi o wintin yi yi do me son bara mero ayate go de ma ngu me bara sunda to kwa de mo gina wiye wonga hedo tero diro gi ato so ayso sa ka ho kwa ko yi yi non dabar ni so Yen biro benen te mide kon ba san siswa yen ten san gazin bira gya to gazin ibara doi doi be kon benen tenge sa gyan ja be kon suru win ton be kirondi wawi asi wa gazi yen yira moro orisi amoro ka kwen ada petro wakwa ikwahi yen yade ga gihi mo umma mo bune ya angina kaho migun bray doi dede migwa gada hekme a ikwahi a hek paswa sama enda baro mo bikun sa wakwa bonoko Yen biro sago daten to gom biragia ngeten Sudan temo to ben tenyiro gro we oma elbishi bane on bwa do san meni so win tombo bwa nkana mo bo komo ka we daten to ngia bo inori yen ti sago maka be bon ko daba ni no agi son boti ne ninga wa gara bi ko mi bisi Sawuri sebe bosi ala samura jimi sisi huye kisiba na mdoke kwe kane gira ugono kande nono. Dabaro kugwe kiro mirekum same so nyengiro unwa aradime non dabiro to o tingbo piu kagumobikum to kade ma uin tingano kagano dwa dwa uye kwa upen same so baru garotate truma ugina yeton uwe to unye nora kwa heride ma baka heredo do utero diru mbira gya. So aiso sa kia so kahoko we Filippo Mora unde ma usabe kon we window tro di uge oga wa gogun biragia basok modu maru sa we suhi to ingreso une game yasa wa gangi no same so awon won yen yiro anka timeba mbuhiromo de ten ye don ten mira wa nten mera piu gawa ka pin gina awi nori do anten so nten bo gago wa abi ya ten mo ma bi ira da o ti mera kwa do gina ka pin aka wi nori ye no e bo mbira gya intention bani ka pin an yi mo ye mbiro be wentin gan mo bi kon yi ba doge yin gan sa shwaro do yi ba puro pa gina wi doge ya doge ya me shun ka gina pin aka wi nori aga ino ifigo ko to ba nsi sana ka pin aka da doge tro diro pa ma hede da doge tro diro ye mbiro ka ma pin antin gan ka gan mo nge tin para ge gya no ti ma no ti ma ge gya to me shun na da un ka gina nsa wi biro no mo ka pin aka gina yun we a wa hisun na da no mo ka pin aka yun we ye mbiro ni pa nga hede doge tro diro gya doga do bra une an so wi kon ye sa ga ge no sa me so ai mo do mi yara chumi bikom aye mo intention na ito ne gbe pa yo ite won a iye mo bikom ka di ma fugu fugu gina iye won bikom kwa inga hele do to di o tri yo ka di ma wahi yi ma wi dan kam ya mo to ye so a onka we ne ya won ama o ingre so o mo bune ya san me so ai mo san me ka da pa ara da e pen mi o mi to anten shwa bi kon pada son karo mi kon ga antime doge ngume atime foa pada anye doge gangum mi kon mam son ke so mo ngume ame atime foa pada anye yi to yandi hin moare awo unsangi mesom we ingreso unwe ni wa atime anye yi yero yen to mi wonga yi bi kon san na gara ten son wa ya dere to mi so ran we ni antime doge panga yi mi kon yan son wa he mi hon nyam nyam mun ka nyem yen biro on ma we ni wa saga sa anda me timme we a yi mi kon no aha yem san me ba yi buka yi loko aha san me mun done to ande ma timme san mo dona to pa ko kai ko atime kwa he Oma wene buye mwe ye nsana mudon rabi kon wene wa ako.

kai ko me hom ka ke ko hi yimin kuma idinda to une me hon wene yansa to sene ma wene gison butini suga be ye bonoko sama ye bentero hon wene sube no si ahma benente mi ko to ba san si so yin sa hon ra yo kan yin da no hunti mi ndia benente ngro ki bo bra grondo ke ye san gazim biragia be bra de bu gari de banka de do mo mo bi ko ye ya yin mi parwa no mo bi ko mi ho bra de doge to yin bo anu wa bi to yin ganu wa bi ko gari ma kilo ita ganu wa bi kilo no ba ti a ganu ma wa no kiringi me so to yin so aso ara de meton wa no sormo anten rada yenga mo a jen pe amu gigi aga wa ga ko hi gangum to yugo an shan no son orisi amu gigi aga wa ko hi gigi to pa han no son ro yen sabo ba asansiswa ba ten ma mo bune ya e an jen pe mo bune si jen pe mbira ge na ga dai ka da dwe ngume ko hi to ma sangi me son anten won jen pe mo Unshana orisi gbankoko mi ko mbai do mi ayaga don troko an sewa ka do mi ko an dami gbare to naga parbai na ya naga bwati na na kiwa on pa dwe to pa apaswa awon yan dono pa be jen pe ya be yi ya bi ko to me ama orisi mo an dagangum to ga ma pin ama ne to na no ya jen pe mi ko ada pa ne na no ma ko hi pa ama pa dwe ama beye kuro bayin goi doge doge abi kunwo mesum ka pin aga edwe unde sana yen kiro itagige a atemo to bana yimi anye mesum foda yiro yaga kwa hi amigo apin aga pa wa soa me ma sana yen kiro no ati age a fore ne ga dawo no bo yaga kwa sia pa ma yen pa soa bana sa giande wo de ye son to ro bi kun mo bi aten siwa o ma mo bune anye ne sonre to sa giande mi go ada pro ga apin akwa hi wa yen biro ba ne same so aten da ma de ma ba yin mo ngo me ya rada yaga kinga no sha seru na to bare mo bune ya yoko ka pin a bugura bo wa bo no sia o ma mo bune ya an ka ho ima e no sia sero do ge awo ka pin a bugura no sia bi bare do ro bi ko to ka de bi bo ma ma bi nge mo me son e wi sen sa po wi benen te mi de ko o sa ura ye sa tin gru nge mo le bi ko wi ale ma to sa dia ta suma o tu sia sen wi ne in ka baro me bi ko mi bi si wo Seye bentero sago dawa tento ko biragia bar ala samra jemi sisi FM Northland tento ko dawa ba so sago gina dawa ke Cameroon timo Cameroon no migom ye sa wonura ti aka nene ka unobo ka wata ka ti an shuru ko se nton gbe kiro ndi sa min din na kura migom de no sha shero ta dura de bi bente migom bara kibu ne yan sa Cameroon tingira banyo so mbaron ti ay ni ya be pro be ba ko ka on be ba giro mo do bande nyi mo mbaron ga ya wa be ko ye ye ya sa wa baron suse to ama unda dan kura ban no sine so de te so wonu a tiaka ne ka wonu bo ka wata ga tia iso ra bi ko misura no se ase ta dura be ba ki une ya ba yi te mengira ba nyu so mbar tia ye ya wa bi ko yi bo ba ngira ye ben baron gbe ka ma ban no sine so yesu a so ra gya ba ne sa en to ta wura ma to be temen wuro gbo gbo bara kan wa bune gian tonte butu gese de goku shonroko yan sa buga tusia buga nugu shangunu tusia yin na kura de te so do bi an so yin no ha se te ta kura wonu a tiaga ne ga wonu ka wata ga tia so ya dia ton david david no ba serukwa bare de te so be ba serukwa bi ko ba mona batura nge nora no ba tia nsaga to yin tonro tia bara nya e ba bu hega bu yasia Shameni ba gonkushon de boko kaiko bente migon gaunu ga kure ba yoburu bangu kanwe ama bibara ikin abikom to unada

0: kyo bi wo ba kyo wura menama alafia nyi gbero iba soka aprosoku kama en soma soa un serede ma aprosoku nyi gbero ka yi bete basoka pharmacien sans frontières bira ba numa nene buka gbangbegan tenke ubi busomi ben bon adobon soa so ye ma san bara do do ga ben son sirun soa so ba buka de biruko suko kaliko sa tendi su besan bi bon so ke kwasiya ba banka alafia mo ben kyo da bon soa so soka ye nweni akwasiya an kyo bi mo gbangbegan ke dia do do ga ba so ye ngobi ya yaro foto itaka dra uno bu ama san kyo son si o foto inne ya mo akwasiya dege dege sanka ya wasiya mo ma wan bin so ke kwasiya yen san no re u yibo na na bu bi ko den lo to di ni ba swin ke dia ka ke dia mbira gya un ma gori ge mo kwasiya ya ma san na nan bin bararo taka nun turawa gbangbegan gire lo to di ro gya wan go bi kwasiya ro bonu won bu so bonu wera amo ka kwasiya imanye bakon bibe nori mo ami se bu dabuka wona bakaro mo yen so aso a be aprosokun bukrobu bakyo bi mo bu kanamo ka kyo son si obu bugde bu ko kariko tamatama bu ben son ke kwasi ya yelu se yuka dankuruko besem bi bon bon adobu besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa adaoda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yituba yibagirwa ka nana ye ma be mowe ima ka labaro no yankere mesun ko ipen ke odi ni bukrobu susi okunme ko ipen aprosokun yigbete bukrobu soko kankara fun damba ni so Itario, kam tia, noba ine, noba tia, kam, noba tia, noba yiru, noba ine, kam, katon tuko barum, 01, 96, 06, 79, 90. Ugume, kwe ma kwen itare, kam, tia, noba ine, noba tia, noba yiru, noba ine, ne, nobu, ne, ne, katurim, 01, 96, 79, 45, 44. Ou men kwe ma kpengwule itare, kam tia, noba ne noba yiru, ne nobu. Yiru, kam, tia, noba tia, 01, 97, 45, 20, 16. Sanka, yawa siyamo, kyo wura ben soa so, bibe boko na namogbe bube nyisa mwen, boko na namogbe lage soro tingia, bono kuwa wa. Aproso kon yibero, ka kyo bibe kaname, wanko mwena, bemba wule mbele agia. Oui, Alassane Mané, Aruna, vous avez tiré tes noms d'oké, vous avez mané sous les menons.
1: Oko Etienne, souvent, Banconro, Étoile Vert, Yimbotou, Etiopie, ma FM Nohilam, Yimbouba, souvent, on a un quoi, un jour pareil, nous avons aussi son hiro, Logan Kobane, souvent, terrain, Baron Yawan, et la Bella Baroque dans un jour, il a souvent Banconro, Étoile Vert, FC, Bella Petit Paris, Banconro, FC, Père Paris, Geno, Azuma Paraï, Logan Kobane, Baro Baron, souvent, terrain, nous vous calmons, Baron, Baron, Baron, Bramé, dans Winda.
2: Ma sede sa da misa gibo do banote ho uno ite ekpro gbongan banote ho ye bagate mi miabo bana be sobu danko se ye son be be sa e baron kilomo e kan wa komini ni mba e bi ko pro e be ko kai ko asuma npiro bayire enye ma son nugo do shora bo wana wa be ko nugo do ba bo wana tusiye do gbongan banote ho ye temi ko ye son ba re po na be ko kai ko po na we ne disia o baron bra meri po banote ho woni oni sa sa seya meson baron te ho woni nugo be kpen nugo be wonu be nya ama wo ambaron menwe nyi meson baron yan sa sa non gay yen sona won baron te ho be kiro do baron te ho won kiro won wi aga be baron menwe pro yesa won san no san non gay abe ya yo don san na a san no ge ago gondoge abe doge oboro ma be wene abe yera yen son bare pro mbe wenwa obe ko kai ko obe mbe na o im balon me yen biro pa o ma balon te huru sa sa se ya ama yen san no san sero mbe wenwa ba ye nge ye yesa bu abiti mbu yen son o sigi mbe wenwa ba pro nge ye ana onwe di so tona to pa mbe pa agosia a wura yin no de be san me so ira be dai be san no se ya imbe nyi me so yen bo gro to ko be so wa iman san no se ya go dai ko abi ko ti ma mbaron te ho yete bo ba npe bo to kene ye so ba ma he kin yuturi bi rai gani go ku man kan mo yuturi bi rai gya ye sa ba wi ga kan mo ba re pro de oko kai ko ba o de no sina ya wa baron ni me bo mbira gya ye mbiro wi ma kan mo sa mi nde wi gbe mo ga mero egbe mo ga mbaron te ho woro sinande mwe be ga yi bo agibo kadami san mbaron te ho woro gusun be mba re pro wi swa kusia ba o ma de ye ba re pro nagire baron te ho bi mbira gya obekno be naturi we musala fia gbemre mero wea o ne subeme nosia Merekon we bage duwe Eliza basogmo azara sa abwenge sunsumero ndi kawi alima sa biyo nkundu nkuru wabikon sa abwenge sundi kama we togugu me wisa adam shofe nkuru huga wansina denyaro gya we kobagai biba biyo tamu kege nkuru huga wansina denyaro ntana waru gya biya sanu sanu bakpi wa mnebiyo kamiru wisi utaribu sira mbabikon watu uti wabison hisaname so baga bimiru basogmo sambo nyire wibasogmo nyire buro baga Bebin gong adua kwa me ndio ba adua yisina abiko mbature suruguru nsonye ndano ka yiro buenge sunsumero bebe kwa bebe kongkin kwa bebe dara di frandi bebe kuro burubu dando bu ninta kubukuro bebe kibe mbaru kuro fono gusun bebe di ukosia baki mendi buenge sunpeka ule kuro bu fono wa buen breken tondro tonkuro beken kare buen dugi ukuro buen barak barusi buen okutagi ukuro bu fono gamian nahambaga kabu ukuro nasan bara iguro gi ukuro si buen tondro tonkuro bebe tora gamen bohon gi oka gamen be ka guro gi opro be ka be kiro kuro mro na da obo ni nta obo pro be ka be kiro gusun di oko sia le man ka fa be obi adua e so agbi ya gusun ma no kore me be ndoge bo be obi na sa son ye ye ndi son du yeru ka insa bro insa pro be be mba re pro men na ba tobra wo ko ga bo npe ka re pro be be si we da gran ka en ton dro ton kro ta sen pe ka re be obi kiro wa in ka be ni no sine pa be go ngon ko be kwa se go kro ane ba mbe nyi si osi ye ya in ka be me ni no sine be wo Sete ibaka be miro basuga sambo nyire yosogbo nyire burongo ngadua sina bwem gesun sumero baturi surugro nsenda no kayiro yenso asra ibage duwe Eliza basogmo azara sa bwem gesun sumero ndi kawi alima bionko no nkuro sa bwem gesun ndi kama wito gogo me adam shofe nkuro sa sa sina ndenyaro ndi ko baga ibiba bio tamu kegen kuro huga wa sina ndenyaro ntana woro gandi bakina so toba sira mo bebe kwa bebe konkin pya pro bebe dradi fandi mbe kuro mrubu da adobu ni ntako kuro gusobe norabu kore baki minende yensa wana bon yeron peka ule kuro se dao gyo kuro ibe fono beka kiro gamare ntondro ton kuro agbe mwagamba kaka bo kuro sa ule gibo se kena ko gyo kuro gusobe bea diyo kwa siya sinande gibo ka sinande nyaro gyo kuro ibe fono wong mea segare mpeka ule kuro bewe topra yensa akbaru ntondro ton kuro temure gibo se nyina gyo kuro gusobe norabu kore da imba kaka bo kuro kwa lako gyo ka bank para gyo kuro gusobe norabu kore ya bwen para mfuno go gyo abiko mbeo be topra garo mba kaka bo kuro be kama kiro bogen tondro ton kro kpe saragi opro se boge mbaga bo pro guso bi no kore wo in kama ne osine pa be gongo wo be kwasia be okon be kma bo be yinsa shogu mine ba na ke bo yinsa shogu to ra ko be dura be be kimi be mba re pro wa o be be fo no wa guso dan pro ge o be be dibra bo kwasia be wo pa no a bira ge ge ni ami kon to se he na yo mo pa ni wi ko ra be kon mena tenge mine kon sa bo hangina so esi wa ka do ha Yembiro kwa hura ura maabulu faim biragia.

يعملون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين

0: sasira mrubisi ubeka kirubeka sware kiboki sombute ge witi sago ha mi so sa kia so gena yira ansa bigbigo ya fani mo de wahara o yemo aha sugire won baga miro to won aha be bigbigo ya fani mo mi de wahara o yemo misora sakia so gena gi sombute ni sabe hagi usuga bi wana kwa ka sun fagiti sanda wi suano maria wa bi konsiano maria kurando
1: ala fie
0: oh
1: Oh, ye ndabinu so.
0: Ami. Aha big big o ya fani mo mi sero Maria.
1: Ah, ne mi ne na wa nugo do baga ba mi ne o.
0: Ma ha big big o.
1: Ah, do bi na ha big o na ga so mi ne na ba e mbarga di mo ato.
0: Aha. Yo. Ta mo ze.
2: Naam,
0: Brando.
2: Na ha gran.
0: Ala fi o.
2: Da ga so.
0: Oh. Aha big big o ya fani mo de wa ha ro ya bo.
2: Eh. Ande ga bi are. You got cooked for my hardy and got beer.
0: Oh, yeah, fine.
2: I'm going to be a
0: big There, but he couldn't do.
3: I like again.
0: Oh,
3: I had a song.
0: Oh,
3: and I was here.
0: I go home, sir.
3: I had a mazuma.
0: A happy big old there. Yeah, fine. More. They were how I am.
3: Talk number with you, Toraculo. Give her. Go say we don't know what you know. Go say my house at that war, you know. Be big old. Yeah, fine. More in there.
0: Ya fani mo
3: bagaya
0: yan wahala
3: yan wahala
0: te mura ga giro ne big big ya fani mo
3: to yawa na tama ba mi ha chomi no hira mi ha wa gero kan ge ma on di ma go wa o kibino kiri wi kiri ga do wi wa ma wi mbu ga ta ma wa te tra ngbi ate bunga ibe no ha ma di ma mi bi bi go ntina wa ba ma bi bi go wa ba bi ba wi shibiru wa ba bungu mulumo ka do wi bunde ari ri wa ma oh ma bi
0: bi
3: mi ba ngai ngura guga ha de be kuro tene me ya bo nga ngari yema
0: eh
3: ba wi ya ro ye ka ha de wane bam ti bim miro bi de ho kan kan no ne me
0: won bi bi go yi won e te eh wa ha ya na kuro a de me won a yi so ha nga do afan ya ma biro
3: ni don do oh gena kai ba babi yi ro se babi ta go ma wa ha go na go de mo ba wi man ha giru se ka gun ha bigo ma wa ha go na adu ya wa ha bigo de ba wi wa giru se ho ba wo so ka me pa ngu ko ha me na ba ma wa ha ga go na kuro ma bigo ho ga na wi mi ko ta ya ka ma na ndi wo mo
0: giru se ho wa ha na de
3: bigo ya go so be
0: bigo ya go so be
3: he me go so be
0: wi ti gun wa ha gira
3: ka wa ha mi
0: yi ta se ma na wi wa ha wa ha bigo wi wa ha ma bi
3: ka wa ha
0: o yang
3: yang wa ga mo go say we big lowo yin ngera
0: ya wa sara maria
1: na
0: ane big big o ya fa ni o
1: big big o ya na wa ga fa ni mo
0: ta
1: na wa ba ga wa hara mo mi ho ni ba bo he ho inki gan ko ba bo be ni to ie ko tunu kuro ka tunu kuro ngo memero kuro ka mero kuro pa de ma ba an kun gun wa ha kete hete mo ye gun ho ka ni mu ra big o mi ba de ma bana banu sige na banu bigi mo mo hwa na ta ma nugo do ga mi fa me hwa wa ba bu wa ha buebue ba ankun garu mo pa bana ne to huma be he mo so ba ga sa banu ku agbigo wi ama wan no ma ga mbiru tura do mi gu hon ra ipuroko wan no ma ga mbiru tura pa ya arunu no ga mo pa akiako ma wa he ma benda go wi a gusu no wi a fo ni so ni a and we ne wane mega ha pa one to ya won nde ba win ti da won ga mo amaya ka ha win big o mi ne mo ma nyo ka ha ni bigia na pe o wa harako nde ma maton to gogo wi e bigia un ko ne un ye mo zama ura ki u ka e uno no ga ko biguru ta ran afani mo ba nu doge wa garam bere mo man ku mommy e tombi o ugun ami ho ba he wi ara ne ba yo man kire baga mu amma mato ku tombi e wi ga nu kire ara ye mbere mo ara nye me be ha mo be si aba ku ama wi ne ga wa be ha gwi go wi ni wi ha
3: be ha mo
1: be ha mo kwa hire to nena ga so mi nena ma nena gbe igun nga fa ni di money
0: Jano Maria, same ho ba ma mo to sai ho agina ha shogodo an wa de gbia ma antura de mere ho agina wa shogrogo an ye ngwa hala wa me ho gbiguru ta wa hala mo gi
1: gbiguru ta wa hala mo me ye ban te gbera be mo ra ko ya ha gbigo ya mo wi ne to abe paro yi ka gbeda antura ka be pin ga ya mi no na be ga ya wen ne na wu ka go se ko nu ne ba hun a ne wu ka do mi nra ma ha be wiru gi mi abe para kada
4: ai ne wu go bu no wu
1: ma ya mi go te mi me ye ba mo esu hi mi ba ga wa me anu matura ma be paro mi ya ma be sun hi mo mi
4: to sai ho ba na anu matura a he bi
1: paro ba sai ba anu matura an sina mo an so di kon no ya nu ti apa asina pa ne an agbe esu ada ma ndi anu du e ma ro ma de mo oye me won be pro pibi na hi ha mi ya ka wi kere mi adu aya ka ha ma ndi anu du e ma ara ada ma kredi du e ma ara ada ma yeri ko agbe iguru afari adi won me ate yen me niara ha gogoro we ha bp o ko do si na oni ana agbe so amandi adu ndaro ye ga ka ha gbigo de be logo toro ege wa ga afani mo
4: o mi ami
1: o ga afani mo
4: abi o bambe mara won ga mbo gi mi
1: eh buying gun do when di awon boko ba ma so apa nga enu kon mo nga si mo eh ble ya ka ha gogoro mi ba gan ku ma ha mo ka won be agia Babe heton kurabu ho mora ruda we ha gbigo mi ba won adaguru na ya ka daguru na mi amaka ha duro won kuro mi ba ndoge ya mi piu ka de ma kuro mo no ba ti ayiru mi ha de ma boko nu siri babe so ni na no ba ti awon aran so wa babe ngogoro wi ba won ha piu hete mo si mo nga heru komo
4: ama de me ga ho sa me ho te de ho ingira papa Daya nkura mi gomu ba na omo oyi won abugo fu wa mi bo
1: Ye ga ha wa hala so hira mi
4: Ehe
1: Ya wa hala mi Ba ni so hi mo ni mesi a ben biru me ka ma ka ba be pera para
4: Ya wa Eh ta wo ze
2: Ngam
4: Ale ga nkuru we ha gbe go ya
2: Ago wa e ga hone na kira ha dago
4: Wow
2: Wow ho Ehe mi de ga tru ho gbe ga fa e mo me Mbanna Yi ga ha mo wa ha mi ya ngwa ha mo ha ga so siru ngome ye batre bon formation ye ho gone waha mumma waha mi akia akwa big ye mumbo ye gira yen aga kien yen nyeruwa aga ye ti para
1: aga si akoparo gio
2: si akoparo gio ye imi ho ye ho mum waha ho ye sugu mum waha sonhira ba ye sugu adama ye ho kana yira gu ho de bohe ho ton kongo be duri
1: mena
2: ha eh ma ton kongo ndue ma me homba ga be man hina tunu tru wa a mero tru hi tunu tru hi ai ha ma no ti awan go se ngo man ki un ha mo domino gina yen ko be mo bu sai ban ko gan ko an bangu nu sa wala ku
4: eh
2: wa ha mo ba mam bibirindi ba be mo ba nwa dai ha pibino ha so hiru dunwa so hete ha mo wa ha bi do mi ha so hiru ha mo ki o be kunun kere won ba he won ndon mo wa ndon won ma ha be mba mi ro eh ye ho te mo mi ga e gun were mura go se ehia ye ho ki sia a win airo mo
4: ademi
2: gon wa ba run se he nbe ba ga won be se yeme o ton ki ko yin ni so yiro mo fo ma so ganu da oro mi ya banga hakwa win yin ni we se he ye honga o ki gbi gude ko me on ye ntie un ye pon wa ngo se he oro ye ma mo ba mo me ye mi mu wa ha mi me ai te go no dis year mo ba gon wa ye so he ten train na me unde min ba pa birugia ka ma ne mi ga manten do no me de yi na ama mo bo no an kwade mo bu sai be wa e go gan ko nyinu ke so ba ngun wa nyin to nki wi wa run gan ko ngun sa wa ku ma no ina ya wa
4: to yenga ka ma de ma yen yi bo ga ko nku bo ne a mo he won ga mo he won ba ga ko mo won ti an ma won ti gan ko me
2: de
4: yen ga ga mo me
1: an wa mo he won ko ara ku a ma
2: ma mi a ma wa ha mo ye me ko ma mo he mo ka nyina mo tengi o ga nyina mo tengi ga nwura ye mo ne gun ga hon ko ha ge wa ku tengi ga nwura nwura ma he po we mo mpi u sai ya
4: me
2: baton mi mon piu sai mu o ba ge
1: ye ba ba mero nyaga bu ba nyaga bu
2: mi sai
1: mo piu sai
2: ya ndo dede maka nwela wa ye ma ba ba nki ko nwela mi ba nga mu ina atia mo piu ndi ya wena una muna mando no nkire baba domi mommi ye wa sangira oba hi anga anko windo mata ko wa ya mmome ya mmome ye ho mata hum burihi chanyam bia mo ba hi ye ho ga mammo wa ha gya gai kome mango me maru ndo no tenga el ka gino ga kete wa ha me gira bangira gande no mo ha tuwe be de ya wa go gbi nya
4: won ga gbi awun
2: ya ye ru do ma mi go go won ya saka gbi awun ya nga me o ye ga gbi ha ye ga gbi awun ya ro I ga ti e fuko ha ga ro de go se yi go ma no ne an wo da mo awun ya
4: won ga gbi awun ya
2: ka ma gbi awun ya ama pa awun ya ba ya ngu ya be de ya mi ka ma ama wo da mo ama da mo mi ma go se yi dun ya ho go run ta awun
4: ata aha mo ma ndam kura e am mo go mo ba da bi mo be ba ti o mo won we
2: I'm going to go to the bank. Yasho, some went down good nunk pay. Be a cure to give me. Some never mash one work and then when you are. But go wrong with me. Younger, you're going to wrong with me. Your monk woman gave me a game of mirai quo. Mungaham, Hega Ben Bibo, Bogon Yam, Beham Babu, Abuin, Baba, Moy, Men the Hega, Tin Harry.
1: You know, baby, Hemba.
3: Mbiti ya emara, kwa wide, po ma dao gangia ma, ditene biu nene biu nuwa ba. Ba ide, maga hamne biu nene mi ya bengu, nwa lungu hala gatu ma. He bugan si budo bi wide ma. Bangia dao wide ma, mindi ya bo nuwa mwe daguru wa, iboga bengu nuko. Anfuwa wongwa mo te, anfuwa kubi
4: wa. Aha, mo andwe ya omia.
2: You know, una buigo ya sangira wi mindi e ba ti prongo sangiro e yi ho win so hero han to ne wa

0: Amado.
1: Nan.
0: Ana kweda agiwo.
1: Ba pondo.
0: Agedo Amado.
1: Atin, won ati ati won mi go bi go ha to won ma won mo mi o.
0: O ya afari won ma.
1: Tin ho ya.
0: Eh.
1: Tin ho ba ma won won amankia. Bo man ke wan ga mo ba e ki wa ha. Ama ma won ha mo ga no a ben. A be mu o mo ade ben gian.
0: Eh, pa won wa ha mo.
1: Pa won wa ha. Ama pe ni won ba wa ama ba man kia de ke ko ba ma wo o mi la den da den ti tu an ko
0: yo wa sa se la ita mi la
1: yo sa na bo ya mi ya
0: yo sa se la
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: na sa na be a ki bi
0: a ga eduada
2: ah mo a fa ni mo to yo
0: o ya fa ni mo
2: anye bi ane nye ni so mi bi bi go mi kan ge anyi na nyenu ga nyora dede ga ya mi Gaya titi ya nisa
0: Iya wa
2: Walai
0: Sasera ita wina
3: Wa leku ya
0: Oh kurando Sambo Anagwe oh, Anagwe kusugibo
3: Abaro
0: Agedo
3: Mepo na ito ajina
0: Iya wa
3: Bibigo ungan gamo mila hala bahia
0: Oh wa hato hato no
3: Wa hala tona amigera
0: Iya wa Sa se la ita wina Ana ha kula Kulando Behaka siyo Kulando Kulando Oh
3: Oh
0: Mwa balon suga
3: Mwa la mi ha sende
0: Agaido
3: To na se agira gay biga mi gay bra
0: to
3: na do to ni to la tin
0: ba fo wura ma
3: to tin wa ti he wa mi ya
0: oh
3: big biga to se suru se suru
0: to
3: de ti ba ga un ko ho ge ba fo ni mi pe big biga e ma su mo dede
0: oh
3: tin ya
0: o ya ma fa ni mo
3: eh ko ho ge han mi wi e bi tin
0: oh
3: ka chen yo mango ye son big big aye no ya sare mo to
0: eh o ye lu ya mo
3: mai si o de mo ye be mo wi me ba ko ni
0: o
3: mai ye sun wala ya fare mo ama te worun wa wo mo sabi wo sabi mo
0: o
3: ye te ke ye se de di big o nga fare ya ya ka
0: eh

0: 比我们马祖牛还来呀。
1: 嘿，
0: 我马家不过一般这个马家还有没有要办西瓜，好像在办个八个没有币。
1: 啊，办八个没有币呀。
0: 哦，啊，这那那那比比来那哈，再再那么么三万多斤了。
1: 哦，
0: 我家里边大好。
1: 嗯。
0: 有西瓜啊，八角头也干的。
1: 有啊。
0: 你有毛这个八分钟什么？白他妈比赛我要我要我要过。
1: 有啊，这是哪一段呢？
0: 哦，
1: 对，
2: 嗯，
1: 什么别那个呀？
2: 对，
1: 我红烧哎，
2: 一搞那都，
1: 一搞那呀，
2: 不忙叫红烧了吧？哈哈哈！很刺激，没把工人我都那个没我干么了？
1: 嗯，
2: 俺父母比比过，一把给我干红地，干红鸡啊，
1: 嗯，
2: 养我比过好，爸妈个天，没喊我朋友去你对面，
1: 嗯，
2: 俺放一把个。Nemi ne hiti mi dari nyomi la nyomi domi radio ngai ya kau kau senya aga wong biru kau duga bay yan diri lu ha wah ya wih lu je jone mahu diri lu fuo huwe hum bau nya jika ha galun kiri kau balun kiri jika lu mau kau balun mau wah ni lu bah men gue kau dari tulaga dua dua awam mau nyom
1: wah ya big big gue yang biasa ni
2: mau fah mereka ha bini ama to
3: ano mau gila big big aga fah ni mau me
1: to
3: ye banu kwa guro no ya kia bibu hibu tagidi ya ye hibakati ina mate debe bagemo gwe kahoga mwa ye dama ye so banu kwa guro uhapi u anwa uwingi ya kahu ya gama uwame ma wadandoge ukahomo wawu sabi ya mo ya gama uwame tote meno gana kwa banyeme wane bae woruka mo wuruwa mo sabia mo sabia mo mi wane wia hunkiri mo ye yanga sara antombungi a ye honha wan woro an wingiru mo aku wingiru ko ye honha ne mo nkumane ngiru kome ba were ko wingiru ko akwa onka wing moru saka mo ye guho wika saye uye mo ye guho wika tote gana gwehe ngono agana meno gana pain witu wo me wia be mo baye behekpo sa kahumi ama hawa ha de ha wita hunkere ama wia behemmo po mo tenga fani di pa na wi gai sabuko a mehuami ye na so me ni na gogoro ne ba mi ne na gogoro ne yai mi ne na gogoro ama gera ne na no so na gero na ne na ye nga fani di mo do mi bekpo ba mo ba mankere Adama batuba menye na haben gogo ama ba moba mankere mema ben figo ga wene kanomo alo dada hete mindi na nyena te min gwedi mona ka so mini ta kiba manwe mome manwe ya eso ne mba so no to ba man ben ga sabuko behem mobu ba yena kin ko meme yaga kwa me yaga dilame me ho aye wara granso ba na mehuna ma be sonwa mma baati a mma meroti a we ga humma baati a we ga humma amma ni na migi a mikro ha gbigo amma gera ne na sonwa do no ho na wa do mi nga so me on ko te gi amu o be ba man do ke me ni na be ma na be kere ba ma man ga sabu ko ga be he me ma no ikere ba ko te gi amenyanga sa ne portable ga nwere mo mehwa mi yaga kwa mene ni na yenga fani mo na edimo
1: o ya fani
3: mo ye so akia hibu tagidi ya wa ni na wa mi we yere mi ba humara nyeru ge na wa na ngwa na gangu mbane ye wo wi hi migunga da ye hi ga mo wa nke ase tu sa ya ka si na na ebe ba mo nga fani o ye wa ye ho si wa ma ye mo po so onu we isaga nera Men no saka kwa nuwe mea kwa nuwe ama isiaro akwa siare yaka ne amonga fani gawa
1: yawa oze
4: nam
1: aro ton dawro bana ya fani
4: ga bina ina swane gi na ba he wita o gawa wa mi
1: o
4: ba men big big gobun gi anyero mfai mo ba ga mo yanga fani mo big big gawa wa mi
1: o
4: ba fani mo big big o ba nyina mo be nwo butare ya de won we nti ka we won mo
3: we
4: ma be ngai mo mi to ma ga ba de won bi ba bigi o be mo so mo a mo be bigi ru so mo de ta ye ha ga ba ga ko mi de ni yo na ni me won a tura mi ni ngwe ne hu danduge ye ha ya giasa ye ho na aga mo gu ho de ton ko ho ndware ba gu ho de ogumade e maybe he bora
3: you bora
2: yana kuri

وخلق منها زوجها وبث منها منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا

سيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا.

مكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: Mejeti enjara fila mede inkado yeso wakade maju enkebi koro godo kare yotane ka yotana ken kanko ni konse biazo no pine
1: hey jom
0: enjani na
1: hey ja
0: eh geti vini fallo gure ganu eto
1: wallahi gatte huwala
0: na gure goni le tugay hore fudo so bire gure gay ganu je butu gure kanye bide gure ganu na de kenu chenu ne oh na gure jomo sebo heli le tugay
1: eh
0: gure de fallo sande na gure sande ba fani
1: eh ya gure kokoro
0: Gure kukuru ego mwele banga kukuru gwega mungu kamu
1: Awo
0: Na gure kukuru nungu ite
1: Egole gara banga kama wete egule tari Ede tuga banga kama wete egule kukuru
2: Ayami ya nudo kujiko
1: Ego ndegong arande kwa maamila hapa mbe mbatano Kande wete nungu gure kabale Amano doyate lungkoi kare le kukuru
0: Banga nga
1: Egale li gure kukuru
0: So miti matosa.
2: Ani kwa nani?
0: Mi anafahamu kuna watu na tuana afuja manu. Mjeti sana kose. Gonga hane koko ni mbata na kanu wodi badi jime ni gati ane drop kwa baga tunga ita wina mpya mindrono. Badi jime ni gati nang kuachata inanantita kuhada yun hata importai hakuna mede remobe hane kangu ni mbata na. Arino bubuja bo linti no gut imaji kose lino gut bag.
2: Tunga
0: lintino got maji kwa zaba ni mbaka lintino got maji ume goda anochi utura ye lati badi nanti gati kwa hatai na nanti kwa ane remobe kwa hatai kwa hatai ane remobe kwa zaba
1: tuwa kwa wangano mjeti ala juo mina ala wala inga fila kalo fila moka no fila geta numba aloha geni ala wala inga ala umu njidenga ane remobe mede kabla yeso egwano nde uluwa ganjuo ni nukule kwa anam marafaje nilwasa Lugala kama marafaje nhoche dula Ama Farewe chole mwope duuni fama yito ngoka kumona Marafaje nilwasa Ama apare jimbo ya kalamasu ya asademe jo Apare ya kalamasu ya asademe So
0: Me bila apare ya kalamasu Me wune apare
1: Apare Hande mwa wala agon Kanga nganu wambete Tukeno futu kama wambata ya epompo mu Tuwa wambi opompo lo Marafaje dului Kalamasu ni nung mwa pare gabi. Tulu mfuli ni. Na atu ngelo. Dako sama wala lo. To. Ano ati kubi apare jini luwa. Apare jini le mata juoni.
0: Marafajembo
1: duwa.
0: Tuno anka mbata ni no dui no imete nishuko mpeto no no. Abo no kumfuli no mwa boya duwa. Amata wa gonga watu nung badi ni. Hiri ni mbo. Ana ano gonga hiri ni hanano nani bubuja batu no.
1: Dindi ya lumwala. Na afa mba. Lejo lasa kijayekul. Taga aja limete ya. Taga aja taite ya. Ganto gwenye no. Lufu bulu bulu kwa labi. Susu wala. Gluwa pe kele tuwa pe na on dinding kalong ya labi. Ama. Remo wa ebo taite tuwa pe. Be giri ma gluwa pe gabi. Be lombo na. Lunguna lufu.
0: Awu hane faloka badi remo. Gluwa pe kanta no hane batande.
1: Hane gluwa pe.
0: Hane badi me. Hane gluwa pe kanta no batande. Hane ka hauli. Buja po nana ino linduko badi jini miyana na gwoti kare asuto hili latidi badi di gate ngonga ani bo gonga mbisa nung ko ingara nungbo
3: gonga nung nao holi ganjo ni taadari ene togonde nye nduwa ina ani duande kanda gakia anunwa bonino duande wono adagakia nao nao ama goto nao nao adagakia ana wadofa wadi da kusafu sotorane nwadi Chotolani nwadi. Kan joga hade muudu ndaga kia wono. Jogiru ndaga kia na wono. Mujoga kibo ndaga kia wono. Tadari fahane. De kalintuno nane fahane de maka bitami. E wodi boraje gontawa nana warari nedo. Solkele nu. Afame kuhite solkele hina.
0: Afame
3: kuhite solkele.
0: Labinga nane.
3: Kuhite solkele. Taye jondeme hedi falo. Deme hedi falo. Taye warari ache chaka nu. Warari achan chaka rene. Kula eta gota. Eta e demi, madu demi me. Ma pogi du pogi goto ma pogi tati e nini. To. Ta wala ni akiru. Wala li achani ne. Ne wala laud.
0: O ne wala tu wito
3: yeso. Ne wala laud. Ne wala tu natite ne wala tu wito yete bo.
0: O.
3: To.
0: Chaka chaka dun
3: mwa cha. Chaka tu dun mwa cha dun. Hane lao kwe himbe tokata. Koro gesa e koro gesa na ondu. Koro gesa e koro gesa na ondu. Na ani lao na fere lao himbe fere.
0: Nika.
3: To. Wo emheden to wali to dali to yi ido fu. Ido tokata. To e ani bo. To toki ido. Wodube deme de edo. Tirai to toki lao himbe ta wia toki na ndo.
0: Nai.
3: Nai. Nufotamba.
0: Nufotata.
3: Nome. Tirai na di nga pita ngesa ngado. ngapita ngado bo na bodu to dum sattoa na ta gota acca gota
0: nomme
3: to akati den goddo gesa on non dum wanta dum na andu weltamo to am bowudo e nata i do fu to annana ma i do fu an tabban latike badima don hana na tego e nata dum bo to kanju waddanta en bo jibe mawde de
0: to de don
3: mawde de nundo
0: gonga e gamba minti kado gamba tianga wi kanon kandu de gese mun don ti nani juna yahi nyamo no ko to bada to son ki to yahi nyamo dun kade wi to kado yoni ni falwe fadu be gore bu be goni dub nam o wiado kango gan o ani fawa hanne bade yi o don fu di sawu mabbe koy koy re saka
3: kanko kon
0: re saka taw bade be kawu bade chedu nu
3: ni do hen nyata
0: bade ni wadi ni on bade ni
3: ni ati so ga o do lu gidi me o do salo ko kimo gesa nga
0: to to kanka ka de dum jinun ko bade sedda to on bi don drobe wodube non be don kanon bade wada ma cis yedante
3: sala
0: wobe bo non kanon kan abadatu bade anina wobe kanu nay gon kanu hada ma dogo beccego badi dagulo ngun gidabu yarum nemu yidaga yego fallo
3: jo o ya susa
0: do no susa yago don ba kandin ba masna mudo yata yada fallo wuro beto e dum witti panasare to me waddi dum me acci ko dum woni non me no acci ko en dugame en watila jawdi goddo na anana jawdi goddo jawdi no me dum waddi me waddi dum e fallo me dem me acci dum woni non bu bakay fallo
4: gonga ko waddi dum non lati o ya jobbo lati enen jonnay enum tampi golle munu no wadi ko jonnay en tampi golle munu seni yana ne be tawa e wodi sukaabe hu sukaabe be hubane nata durande
0: to
4: gan suka ko waylo keba be ciwa be gabane nay ma sai gambe hubbe lata ko wodbe golle gote
0: nonika
4: hanunu dura hakkilo mabbe ta duri hakkilo mabbe moynun to kande bisa mara ko laro yomu hawjake ya haywaylo woni nani goddo gan wobbe nawo a wodi dum seni ba abati hu kabatuda kata abati don wa chika to yauti hu to wudake o darata na to durata ton wonene warata ton ira don ira be don hanata waylo en acci e tokki bisaji men gan golle ko be garata don to ko yata duri mana e hu fidina manganu dum yata wadanu jawdi ko gonne en nutoro tawa nyalane wore dum wadani e toira mauka
0: ko jidduna nyamata don kan holino dugga en cubata mo dwante neme
4: en cubata waylo ni ene keben di jofama di jawti waylo di nyalay wuro di kabbi
0: to wori e pedan mi watata don mi watti nan ko ta wobe kankanun kan e anira badi boni mi acci dum woni no e mi wadata do mi wadata dai kare e pedan fa do meden ton drobe ben wobe kankanun kan abada badi anira
1: to ka do walti da tiru maulu
0: ne wati
1: dan
0: aniga no
1: daga to kalati ba minu anen wori be lati be jom wi tebe dotti be sedda be ka won to mede ga wala kai am maulu wuro annun hanne Allah hoddi e maggo aldingo ko wali suka be wala ko fiji gonda ga wata ja ba ta biye te ngo sar su fiya su kamara gare goddo fiya mo da kure ga min e hore anno jon hala to kutore ke jobu batani min du hetti ke do mi yawa joi mama ki min nodda waja honda ro mi kan don tore ke uma hana wi hakune ko roji go gesa ngan ta ka mun lowol di an fe iti don nay to kina kan ko je fal o kan ko je fal o sa gesa makko ike lowol kol kan nay to kala ko ya an tora an se gonto no danja honda ro dum bano ji dum min tiya heno banno am sen dum wadi mi jaako
2: bano min gi
1: wallahi no wadi an jaako mi eto jong anyamu nafa a an nafa nyanta bamma nafa nyanta ko waylo hande ala gifa ge to mana on fa wudu ba to balana hisa wala gu fu e kan ka uda ko digi kabe bulto ko ay da ge sa go o sa ka muike ay lowul don pa uda ali
0: don pa uda nay
1: e jon ne jang e batti don
0: e kam me wadata dum me wadata dum kan ta kay gunu me jamme
1: to
0: kam me wadata dum ma ci
1: ko wadata dum
0: me wala non
1: ko wadata dum daga do tibe en e funo iga wuro ko jiida suka ma a hollay dum ko litte go a wadan ko hana yeso
0: o to non en janginta suka ben jande
1: dugga janginta yo gan wa gimmo ta hun limo hande jango hunni fa jango warta yi majjo amma o yaha wada ko boni joni to ko je wonno suka be go wa wada ko boni o yaha o se do dindindi la take ha ko boni wadi to fuddi batugo wi'a ba da nanu ba o e anna ba wi'a
0: wi'a geti
1: wi'a jobbo meede
0: wi'a geti wurmi
1: na na wurmi den on laati to nay duole wala mu wi'i ganta do genni wala hetta mu jidda
0: non
1: a hetta mu wanyuda sai waylo dum fu a yidi dum sedda sedda wani dum sedda sedda
0: eh buje bo na me wadata dum me acci ko dum to am non ko waylo wi'e fallo meden kan wobbe ani a kanun kan du e annana gonga wada nun gonga hanno bida ani no pidan batino non e yi'a gesa goddo e anno don jawdi mun dum amma ta dem dum watade dum me wadata dum fallo meden
3: to e jiida kulle didi jiida an holli am min kan wodi dum gofu suka gado wodum ta o yida jawdi makko ni o tokkini
0: oyidani
3: oyida yaadu mari yeso fala tike idu nun o woni o wadi adifu oyida di beido gonno
0: go
3: ida be majju dulle mawbe genni bo e wadadu
0: dulle mawbe genni hanen
3: hanen joni hina anni denna te ngodino gasho en to be tawi gacce gon e wada inu num e jahan wuro ngon to iri be don ti
0: gasho men bajo men men
3: gasho e kambe bembe be tampi golle demme naani be godunoo de bata tay naymaada e wodi koti be pode noppi majjum naani ka don na
0: on mi hanni
3: to fa hanni goto tay no a nyawla e be godi fa hanni podo noppi
0: to nemi wodo e nyawla to non gaaso en wara foda noppi
3: foda noppi to di godi koti bo be podam mo noppi to idu noto tay iri chuka bi hiro wonunu hanu ga jo en kan e dotijo suka on tiwa ya suka on be jaje ko suka on wondi kan ko ti hanu o fode no wulma
0: to non dunga
2: na
0: mi lati mi odidun mi acci ko dun wada non noy ko tawin anenti ko tawin anen ni baruna no ne do yaha takida bambinde ko kuli kiri
2: ne
0: bo takida ma bo watta gesa mudun de gesa ne mudun watta ne watta ne mudun de gesa soja
2: inga
0: baruni ja nyama fa fari
2: nani demo be godi munya gamba ko ba namba do be remi abeto be gana be jeta ko ko bo ta wala gauri wa ta gari na na fami sai da gauri ke bado ko gari ke bado be godi mu gamba ba jon ko wire bijo wo na ba jon fo mu ina gano ko be nan kanu ba jon duwe na mu yanta kam botta bo chode de mejo ya kada go dum bo
0: e kam me jamte me wadde dum mi acci ko mi acci ko suka wobbe bada nono
2: dulle wallahi ko suka dawo illa o janyi jira o windina go dum pama o haare sey handi jamamo mo ko mo dum duye ta don bi hana fu eda o wuji ma daga fu di ma du fu nanga wa ma jida ta garo adwa ru akwa na
0: mi duri
2: ma daga wo di de duro fu wuda o wada duro wi o wuje
0: o
2: don kan badun ba di an to ba sey o daida no wari ko yakki ko koli don ta na fe mu handi kada dum duro ma law to mon yakudo chuhiro wuji yakino odon acha na yakai bajo wobe na fa mi ba buja ba ko kwadu je yama ga an ta ga ko wodi barande wobe ma ba mauni amu nan dede huondi do men dumidi de gogo je o we yidi ko koli bo be she be la wujeta kan na mu bo wodi na pininda ba to yibo chode karo hollawo mede
0: mi an ka bi fu ati ko chode den no
2: be ani ombito be ba ban e bonan ba wada ka fayma ani ombito be don ba ni hanne
0: aw hanne anen tan baadi meden badande yanne to wodi e nyaanjo ni taw kitine en jimo seda go biten dare hanne ba lekki men noy gatten ko do henya e jafal maton watu jimo kitine non

0: wadi enjara fila meden ka yeso bebi fulbe dro butwe jangi to jong gonga tunka nu gatte kudun henya nu gatte ko lo wie e bad men ni gatte hadi en jonne seze ane e dro ane remobe en wale wie dun henyi nu gatte ko lo wie dun henyi han e ga han
1: a chen wie tawanga membo wita ande ko ba no gajo kan anano to nay yamana lana kan yamanda to di gwadi kodi kan yamanda kan da hata to di gadi dabo
0: na da gazeta muna e woso gure
1: ma omunye no ko yejo munyi ta ye no e de gejo mu ma omunye no
0: du
1: wada
0: wada la to non gaso ga tinno
1: e nan da ba jo don chawre to mbije chawre ake to mbije to da don ake me jonga de ba ferejo uti dundue fuje wie pullo no
0: nana dindi nonga
1: dindi no ba ferejo uti dundue hu kare witaki goddo hena huibe duobe fuibe uti dundue yame nabo be la ragu be uta amakare be inne be renum be garida uma
0: nomme
1: to ba don la to kada bia anga tawai to dundue wuja abada she ta hokolawa akodu fa ude
0: to don jangine su
1: kamere jangina mama ta wache na geza to ngelai to nate gan o yo o henyi to mbie demo to mbie geza mako geje to nji o henyi mama elomo bio ho koime jawo to fa to ngo be nata den akan ko di wela mo e wadu ba wakari to duge nu to balia be duge ai mama mako be jete lado won cheta lado chamen wala mo fa setadu ne be nevo achetaru kai o fama o worongo a o fanda nema ko sobu acheta wat na ko e popi obita acheta ko wat na be do
0: nomme
1: kai
0: to
1: no e mbalita no wa yetere
0: nomme e mbalita be to no ka holi no dugga me de mbiya no gesum be
1: biya
0: demo oto
1: to mauni bu biya kada to lati gudde ko wiye kaade inde mako wolde wala be kaade ma wala be kaada ayi wadi
0: mabo to anni o to anni to anni o to anna o satibo wiye kaada ba do mauna
1: no numme
0: o sati to fiya
1: kaada e wiye kaada me demo ko no wata to do tije tidi wi rano an shuga do ayi nema adi amba fu didi o don ba munun ka fu didi bango po irindo ti suira ko wiya demo o suira wani
0: wani kan
1: wani wala ko no ga duwa ma ni bu a wiya de ma ko demo ume ko no wata a acha ko ro ye nyama de saga jo kan jira mo de gonta afia di a saga ata kida do nombai achu duwa de de ba wodi mi ba nyane di cheti ye dante
0: nomme
1: eh
0: wodi
1: la tagi ma no fere ma ni agonga ba ba pe a nyala na wo hewi wa ne ba
0: ni gonga nomba gonga nunu eh bubu jo bo
2: naam
0: noi gatte ko do henya liki ke gatte ane drobe ko walo wie e bad men ni gatte sobu sobu ni ko ni henyi de gure meden kare to do non nanane noi gatte
2: to go anin jama'ale bo akita hakku jama'ale akita hakku yo
0: yo ni bari
2: annu ko gatte ko bad men ni do henya gohu wadobe da ko saaji en cuuda dum be don accen cuntembe
0: nomme
2: be buito yaasi be laaba
0: o
2: elaba ani gaddo da ko sa hokkite da ko sa mudum chaw kanu ko fiye bo fulbe fiya muko no hani biso drobe
0: nomme
2: iwo do woni biso drobe
0: nonne
2: wobe na watta da ko sa amma
0: biso pulaku ni
2: pulaku butuno bijata
0: nomme
2: ganjoni etten nandi gure amen do tagaro goto waba biisi dum do goto waba biisi de buye kanto do woni fu drobe gwe
0: mudum e wiye to parido wiye drobe gwe ko zuno nonne kan goto
2: waba wadi dum
0: goto waba
2: di don to yama fu
0: de kabbal go mboddu o goto wona e biso mudum wa wada na onu fitina jahwa don jahun e jure don pie don gine modon bise
2: butu
0: do goto waba de non
2: do goto waba
1: di di janya jemma
2: to e wodo hanu amaube mabe
0: to no hanu sungide
2: o sumpite omo ine no ha no hani o wada ne o wada ne dum to de atawa no wadi dama ida be majjum do tibe babiabe sukabe kantiti tino e waju sukabe be ko yibe gadi buto tuno anambe bawo
0: nomme
2: to be gadi ko hanay fu tinno kanti holla be madum hanay to nyambe bawo to yu gam mawdo wodo laati ko jayenu do de genu do hanne yi ko jaye bati wi wadi ninni to yawti o wiage ko jaye yi anumo accin kadum bo
0: o jongani to yida ka woni yida ka woni kan ko wati na badi no ina
2: bujine badi makko to yida ka tay o yida ka on kan ko dido e tido nun ko tay lalle na faymo fu ko do tido onti tari dindin to nyoji don do ni butu hippike mudu fu no wadi fu e boyitan
0: nam
2: asanu hoyo min kan kadi yunu no tap
0: wodi be azobio ko se menjuta mino gatten ko no henya ko badi hande ni don henya
3: go Allah hokka isa ke ben asal no ta ko nyawne nem buiten
0: eh anen ti hanne en ko jangino jam
3: woni jangino ni ko gongano daga wuroji no fa nyawon nem ufi daga wuroji de gan no kude ko a jama are han to gonne no to tangrin ten kam yana ke dim mi yata dan bulenge
0: no ni ka
3: mi yata wuro tin yetini ka yata wuro yetini en fu buru buru yetini ka aya di boto ka yata a no kude ko dun habun wa 23 ko gan to jida dotti jo hawni bo to ko to yata be kule hudun wal annu sayro a ti giwro gan suka barnama to en ni ko bati biya o to min kan wauta batu ka don inna bayno dise wakati hu anon baba no dise ama a wauta hite ro ma da ki tan asuka ma ala to kollabe kollite bodde ka inna nga wata to bati biya a o in a inna ma be sai
0: inna e bati to inna bati fu ka je da
3: nan ga inna ma be sai o min mi wauta ha batu e batu ka don inna ma ba no so fakka hu na an baba no dise ba ano to jita da ko hajin e satti nyaw ne wala ma dil meden dil gure
0: to dum jida du sat nun fata an yira bin da wata de wurun
3: mu wata da wata wasi dai kar mun mani ande ana bi man ta karo
0: oh oh abati dai ka buku oh mi wala to gara eh ba ba da majume hani kare ngadi eh to non a holi no tinno den dotti betino da wana gure mun da wana suka mu
3: wallahi
0: ba da majume holi kare ngadi
3: dem to jida ne da fu an ni suka fu an ni ba mun dede dum wala an sano amma a anni din din din o wala dum modon yite biyo din har jonka tun kaba han boccole go ngalum be suka wa anjani da boccole me baba anna inna anni amma ka basta ke
0: o ga in baba anna
3: eh o wa ambo inna wa wa ya hasire tampa fa ko so do dan anda jo amma to wani suka makko ya sigari o wala no wali ho takka sigari ngi ga to mu ni anjani to ba sigari fa ba da sake
0: ya
3: sigari ni no ane bero ko mulen sigaye gonne yenjara
0: o to mulen janye to heba sigaye
3: to heba sigaye
0: wada tagi
3: jondu ga radio to
0: de radio gonne
3: man hetike o goddo wadi ka dalin en daamu etie boyke o dali o sippi ko sambu ilaso mi da mi juri no o sippi ko sambu ilaso ko wi to ko mo teblo sippi sigaye ko sam ko wi to ko mi yino sigari
0: Yeah,
3: yo. Eh,
0: mure
3: eh. Avoda. Ai sigari we o to do am janyi don. Mo ni an to janyi hu. Ha?
0: Ma voda sigari.
3: Ma voda sigari wata. To. Ko sa na son ki pula. Ko ai sigari la swedi. Ko na bo. A hauna ki. Be da don godde. Bi da to o hokke sigari la swedi di. Fa to Allah wadi jamu kada wadi.
0: Kada
3: gasta na ma ko sa Allah so. Eh.
1: Da yo.
3: To. Suka to di do mole. Era jon sampas wori
1: do guru
0: wori loye
3: to ina siga kan gallati hada ka ba duni buru yadun no to
0: goddo mon ondo e suri
3: goddo nono
0: ai no beda ko kadi to
1: ga beda ba ko ko ke himme no da be den no wari tan da nan da yo da handa yedrage e de wa ba ta ga boni huma di choti di nadime to wadi ba da babi ko to wodi do to wada bugo don no wadi dulla do tiyo wo wada ni wane da kambe ta yayi to garna da
0: oh
1: e biya be joto be chanu de weli o a da men garu toy de ma i be don du da tanyego amma wada yedda e ngawa de nay mankaji wobe nan ta amiya yedina ye der goddo e wada don tawa chanu du bi yina si pi bana ye jobuda danga e jeddo ko don bo handi bitina kilometo goddo yeddu ta wadi ko la wadi yo to si pedon o si pedon buri ka to si pima ko gado wata goddo wata don dengaino
0: ado e nonika e don don fadom fadon no yedu witu witu go kam buri hunago me e ko se me hani gade ko elo wiedu accitama ko elo wie gonga e bad men ni gatte nini o haraten jone se hakuni me e remobe e welo wie ko accitama
4: to gonga no mi yetti jobo jonko goru den gar eno hanne to gonne no wajo tobe kan en goru dun sai to wajo wadaka hanne walle yidurobe naw ba walle yidurobe gaiso e batantebe gaiso to jada ho e buru gabe naw hanne to gonne nun aw ando tiyo hu de wuro mada nani ko neddo wata wuro daga de wuro munu fudita ko dum do yazi hanne de suka e mede to e waylake en cubata moyinun to katen jawdi me hu de findi fu en gona do toyda
0: woni be do metoka rana da ina be no embo panu na
4: wana embo pata be din wo be non kan motoda ahilo mu enai woni gataado enai mu ahilo mu woni faddeme fu
0: no me
4: acca heedi deme
0: no me
4: to waylaki awuno no oro hakilo mu dum dei deme no woni ko laatake e durande gatuda mu fu bisaji ko kokuda mu no atawan nun na imara to yahata o watane dum fu wi hata dum nafe gawo mabbe nan ora nun ina mi do wa waylo be tokkini ay semme waata sali to dun no hanne min ti to yofi fu wattani no to wati dum baato jango wote si pama don hu ata me bi ha mi
3: sami yo buja bi
4: sami wollo gan durande ambe bi am ne nafata
0: to ko ya bi saga o yo fi gan woyre
4: gan waylo o wolle to suka ta yi suka be wada no no hu dum waddu ya wan wada fidina ha no waylo ko do tijo heba to kudo nay mo sei suboɓe hana bo wega ayiɗi subugoɓe hanne ñalane woren cuɓataɓe hanu daga neɗɗo ta wodi suka fu daga wiya losol daga ko baggiɗi goe turete gan suka jo am anne ando tijo jo hanne to gone no en fu en nawno minon min sukaɓe fa minon min sukaɓe goɗɗo amen wala hanne jiɗuɗo durande sei sei golle ko min gadata ɗe bawata yaari men yesso ka woni jofana e maɗa min ummo min bakko sawɗo e mame logito bogo jam min batta sire to sire to min goe min ñalli ɗon aronde aw mi anni dottiɓe hoɓɓe nan e woodi nayi tawa dottijo wawa sukaɓe yofa nayi tawa o tokkaɓe fa ɓawa nage ruttoyke hoore tawa ko witta o annani nayi ɗi to tokkiɗi toon fa jonkan o fama buttuli majji koɗi keɓata fo ɗi keeɓi ɗum kanko o wonan mbato woni o duyta ɗum hanne o anni to ɗi duldoy ba jango to jahata durande fu kanko nun annata ba jon to waylake hakkati dungu ɗo nin nino atan accudu ba jon hakkati dungu nu jon hanne hakkatije no kuje wala ba to corke to hakkuneje to woni ɗon fu tilay kanko o anni to nayi o fama fu fa ko wiye nage ruttake fu kanko wawa to kiɗi ko joyɗa o witta fu ata lasara nu abatanan to dugge naati to hano no joenen jonnayi en fu say tinnoɗen waylo balloti en fallu
0: wode stratégie ɗen ko kadi en yahe woɗɗo sane sane joni alasa en jahama jewi no dole ke ano hettiniɓe radonos namen kettino no dow moɗon anon tigare mai goɗɗon ɓeɗo nde filla meɗen ka goɗɗe hande gara e mbali jammandirawa e jaam moi non moi Moussa Mamoudou nam o
5: Non, mais. Rajana wanu fini
0: moenu
5: amadu pedaru
0: amadu mejida bedu ko defila min kaani kare
5: min ko jidu medu ko wala man atawan jo beto o to wa mode bonne wi teda soda de sire
0: o kango urudo
5: kango urudo partner de wi ta soda mode bonne to kar na ori di lido e bagi yari deme o botan na tio
0: aw baka kare en jabe do bedo ori din dalo no anne badi men din tambarande
5: badi men badi ni kan won non gawa hi me wi dade si so da mode bonne ma di soji yawra yalla di ladde
0: o
5: kan acca da kare duan ni tawa so binda ga ni lige gay ni e mi gade ndo nay di yofama e jami gade ndo di bat
0: awo ka
5: baka jodo ba e fiya gineji mudu
0: o ka ji do gineji na me jetti sane me nani gawla
6: jodi
0: jeje wala pine ya
6: jeje ne wami
0: he alu geti do me jida am goda me jida be digo de fila me kada
6: do min kanka godum leida adali do be wodi ke kanta bari den do ko sokko ba ko ba ko ko jemma jan yeta wa ya do o la defa ko ba ko ma ko ba gene
0: do tijo batta ko kara
6: do tijo batta ko ba do jeng do tijo batti den jebe ni batti hom batti
0: no ri ni ka
6: to batti de so jeebi to batti de defa nan ganto nan jengo ta dilli kadan lay data
0: non ne ga
6: o yo don ma de ngani me sala gande gam ba jum yan min la jum ne jengo ta dotti de wi hadan min gande be bollo kan fi gla
0: non me
6: nan de wi to kan nay di to ko don ka ko ta do wata ko ko ti bla nya be ma fi
0: non me
6: ba je he bi do be jam ma ta ba jengo ko ba sa ko ba je ne don kan ko jengo nan ba do nya do ma
0: Na to wodi sane men jetti sane
6: to wodi akane fa fa yin dan dan yin dan dum dum fa mana ko
0: no me
6: to ne boy handi fa mana ko dan dan fa yin la ko mal
0: men jetti sane lugiti la weli sane en bare jam
7: ay jam no ban
0: de jam wano
7: andan daga bore
0: sanda inne baba mara sanda
7: ko gara
0: Goga do metine sanda
7: ay me
0: oh
7: droge droge dengo kay wodi gonga hada dio bata ko wede mun de ani mo da ko sai
0: aze e wodi gonga
7: ama
0: eh metine sanda
7: ama
0: metine
7: ama droge go droge wodi ko ya to tai gasa demo wodi gene ka
0: eh
7: ore mai wawa ko le nyamwa gasa nun nun to don dro wawa ta tipe yo ku gonai wo ka
0: biyo Tolema achena mo do meme de are manamo to de manamo me
7: Aw bo me be no fa wo be bo na fa ta o le mai wallahi o fa do ne
0: e kam kam bi yo sanda bonu me benu me achi ko e boni ga me no achi kam e kan ko be boni ko be anila badin be anila be anila bi sango kirere
7: o be boni
0: me achi ko be gaino no
7: e ko be gaino no
0: eh
7: to daga babula elum ne daga deme ma elum babula ha no tawe holla be no babko to ha ni ko babko wala
0: oh awu tunon to be ga do be ga no mi ga babula ma be achi ko be ga no
7: e babula be no me daga
0: to me nani ga mara zanda we ni zana en bale jamanira
8: wa alaikum bi yo jogo
0: se jamala mo enu
8: rugala
0: ah ruga negeti sigito vini
8: wallahi da ke wala biyo jofo
0: to rugas na re meke tine meji da batugo hanne de filame kadoe
8: to ko jidum batugo gammi wali lawa jonno ma fitini
0: nomme
8: amma mi nani se tamaka
0: nomme
8: duran ne jida batane ne
0: o
8: duro be wala suka be duro be wala da ke babo de dotti be ne wodi da ke mum en batte e goma mede
0: to batme no no de woni ruga
8: to ne ma janyi ko ba sappo atawa a sei anene ani faharo dotina ko wada ido
0: nomme
8: tai di janyi ko ba sa po kai mi hanne hori mi a jang
0: nomme
8: jang ko futu e jule ton yene gi fu
0: nomme
8: jang ta janyi ani ko hedima
0: nomme
8: a ani wakati ti jo wi take
0: nonni
8: den nan da e juni
0: nonni ka
8: mi da nai an futu e jule e tawa e ladde en fu en anni tudo todo kan
0: o
8: goddo idano en anni ko yitu ko wadata kan
0: noni ka
8: ko boni wadata na
0: nenne dika de wala
8: ta wada ko wodi kan en anna surata ko
0: surata ko
8: na anna surata ko
0: nomme
8: yakke dem butu kan ka ba min batta do e ko ne amen de be noddi fu do tide den woni walli kin ta suka be
0: ko nan
8: ta suka be genga suka be
0: o kan
8: ma e bisa do tide en wopi
0: Oh.
8: Ti hanno dottile o paino sukare wala no fa.
0: Nomme.
8: Min ka jinu non dottile be mi eli be chawro min non dottile men wala fu mo haa wo wote mudum. Fo janyi to ne janyi fu pia suka on kon kon naare hawo. To yo fa bo pia du kon kon naare hawo makko.
0: Heba onana hala.
8: Heba onana hala. E ayo fitimo o na o yo fi nag o lata ke nag mo on lata mo.
0: Wala.
8: Eh handu me a jangina mo.
0: Wodi sana
8: to e jafo be akki haku non non non yi
0: me jetti ruga weli basana sana
9: hay kul be burse jange
0: en bali jamandro
8: o fulo bodwara
0: fulo draw ma jamaru
8: na
0: me goda bata de filamini kan ka
8: to mi sanni taw e go be ambe be fuburu kan be koko e hakiloji taw Arandia mama ka filaji piloto do ndido ta hanne ne latani adon ko goddo re ko champion jande gantaw to e filaji dido e piloto
0: nomme
8: nani hanne jonto men duweta do men gona e men duda portable je radio je men kitino
0: o on kitini gado
8: filaji dido di to jida e maji ndudi filago dum e ene babe abe be si hakilo me fuddo do witugo no ma e impami gonga e tonyo to durete no
0: nomme
8: nani ta fanta na tonyo motoro to da kan waran fa makano na tonyo
0: e be ba jonu e dum fami no
10: to enen bu hana pa men no en toño bitte mo inen jogada minon babira be be jung onon kan on kuti ci on anna ko wata ladde no
0: mi anni
10: du dani
0: ka bu do ga weda ka to mi
10: jande ne ni falto mu do anugo minon bu do anugo ladde gam mi anni taw
0: ama aja la vidi achu ka dum
10: to di jokan ko jira hani jogode ngade
0: o
10: e men goduno doti jogo mama ya ga men non to men ori acha wato men jawti men boddi sedda men poti ande jon neddo ummo gwengwe ke ha saka ganure gwengwe ke ha ummo gwengwe ke ha ganure mume to make sha na o leki men no bawo mi won mawdo dro o ase o leki men no bawo kan ko wala tani men mawdo men anna o dara no men duri duri da to men buja ko koli jaw fa to men buja bo chore jawle o fa bi sed no men gadi na na bi tati na yo to kam men no time durante gasune men durata nya den no men gare men jodi men kan ko ko limen no ma de men oli do ku men kwe makono ay no men taji ta jande do fa nyande men buri na durande
0: oh
10: abada ku men bawa durande men to nyana ga
0: ga ne do on ga na goddo badi
10: to jida hu ne suka e wada dun a yadun wada hande ji a jama'a mo goka wada jango ji a jama'a mo goka don dun yete ba inirabe nu inirabe timba inirabe be ko mu ene wodi do
0: enonika
10: mo wada don ko wede fu en buri na no wuro do
0: dun kubare ba
10: eto
0: ah dun kubare yo
10: Jokan ni Allah wallahi ane entine ene tojo to be panting en tojo jangine suka be sanne to be duro be chawro to be jotti ke be tay deme kado be elamo ko be nata to be bibo demi hana ko tun ka bati ko to be bibo kade to be bibo kada
0: demo o ya demo jancho e ma de geson
10: o e nana dankiri makko ngi do me kukuli ko no me gafon ko no me soja bo si ay ga woli e awo dum mo ko mu don gollita
0: wodi sanne sanne en jawanda ga godo Naraza Embali jamba nilao Assalamu alaikum Alono
11: Bani vini
0: Jeja wala mwenu Alono Embali jamba nilao
11: Bani vini ya
0: Jeja mwenu
11: Noru
0: fini. Inne mara.
11: Burai daga gure kilunu.
0: Burai me jita be rigo defil la menen kado en kejin sisiga.
11: Gogan no hande ta jita ko re gure men bati kado.
0: Oh.
11: Goga ma ko bati.
0: Dio bati fa dudi.
11: Eh, ya ma ta ye la jo dolan ta uro fu uro ngoro uro ban no yo.
0: To.
11: Ha Allah daga don non do re ta ta non ti bi sa.
0: No me.
11: Allah
0: men jetti ma sanne sanne
11: men ta sayawdo
0: wodi weli bo sanne sanne gonga en gari gadi go filla mede kado me godo el banyabe siga en gani ko se fal wapu demi
4: mbota ga godo no me la no do ti me jonnay en fu tinno rena cha jon hakilo en tokana e mun nay ma wata di e dura durande go waccu durobe kagabe kolla e bayita
0: nomme wodi pida me goda ila banyala mede en kejiti
3: to jamaa en ne bulbulu mi eline be jafo en to gange ta ka barten kalo mi da dai ka da dai ka
0: goddo men da dai ka
3: be ka bodo dai ka
0: eh to en dadi no ka be mai
3: gata
0: eh ka yiwe me
3: untinno
0: nomme
3: ganile mo ben alla be nay munya de to e munyuno
0: nomme
3: alla wala to fa hane ko gatten hu e mbadde nan nan tila
0: nomme
3: do tibe sawulo attali masuka suka be limudu dum fu dum fama dum kowa attali masuka suka bin eveli me wiaka neddo gasto suka mun hisamu wiaka bodindindinga njonka
0: ani gama jo ta cha fodemu no
3: amma to lata o wala ayednamu o wala ayednamu duno yalta e yesugo min e hore am yotto mbata biya e daga tele daga ko gonu en bilo e todu awani no bibbe on bay won gokka
0: amma
3: acci waylo en fu bulubulubu gabo demmo woda to wado jango geto bato e franchi suka me en
0: nomme wodi miyete bubu jabo me goda ila banana me ben keje tv la kare
3: to min doko godum mi ela jamaare akita hakku yafo bo
0: nomme
3: sukabe latia suka kallatia en fu suka be minno
0: nonika
3: suka goto wofi hanu en fu bawe mbaldo tiren e suka on
0: nomme
3: en ani durande wodu wa wakati
0: nonika
3: nay wodu hanu wa wakati ne do en fu en ani wakati nay yo fete en ani wakati nay janyata bo
0: nonika
3: bo fudo de wakati je de do hanu po den bitinen de wakati je de ka goru non ko ba anni
0: goga satemene wada ke tunga mi goda ila banira mere siga ke jifila ka
1: ko goru ka be bari ka de non be da mi sheda nduwande je mane ne famane
0: nonika
1: kan ne wala mane mamma ma sharia ba sheda ga da hu sidu mauna
0: nonika Men jetti sane gonga e do gade den doke e do da den ne fila me ne kado en ano etime utume karo men chana sane ko gorude me de seda gon kanu gonga e ngodi marifu me de e hare tinno den dari e kolle suka me den no dari den nay me den ni no kanyi jogi e no no nu demo bola to non dai de be mudun kanu jogi dun kanu fuminta dun kanu e kan nyawti da suka mudun e kanu mahita sudu kan wadita ngai watta mun kan sodita masna de mako den ka boynoito kan wadita de hubutu majum goddo wi e ta wi a fiata suka ma la loso e wurofu goddo fiamo da ku e ladde to non gara e piamu loso ko wurotun walo wi dun wadina noy dun wodi to non men jettom banyabe do men dranto mimili filla kado en nanika en tinobotinoto bo gollire en jeto bo item badi ga heba welo wi anenti ila to mede nu jonne sesa kun mede ane drobe ju ane remobe juri ila to mede nu welo wi jonne sesa ne hakilo fu kun juri gam bajo e anik demegon habe go non demu dun kado nagi yalata ton kadi gam bobbe bisna fa dun way dun beni nun gi ino kure gon tilay e goddo wi bata kredite wodi belijo gan daga takene e gam belijo an wadanta takke ko dum weladum to non tagal fola cadudo bu moyida tagado amma taw sa nemu tilay de dun jata sadugo makko mi jetta on budu banyrabe do men dara to mi yetti conseil banum baka mi yetti anti bada conseil asubio bade majum bujo bo anti mi yetti masane e conseil bazatu ngra kanti mi yetti nada tak ta koza
1: abaza ji bote ande
0: yidi de dum odi mi yetti sanne mi tiya bejo bo
2: kango da
1: tana ko awo
0: eh ko ala sa maji mi yetti masane yetti ananti ombutu mi jetti sanne wado kale me da

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

FM Nosna, Sarti Habaruji meɗen yottiɗo.

0: mero bisu ko mi waika sun suara ke sa sun ha ko sia da wani sa monin kuna we gina da wani so ha so agire mbira gya sa meni so to e bo bandu mo de mi on kan so sia sin sero ta un abe ko fi ko to so ai so sa ki ha so gire nde ge sui sui me ya sin ha ko yi no da wani so ye mbiro ha ma so abenen te me so mo bi aten gaz mo a aten ha unten sa o isi a mo a jnp ya mo to ten un ma mo bune ya anga o risi da jnp o bangu mo e hongu me anga jnp da o risi o bangu mo e to ye protein mi aga da pro ka pa na on pa mo wa yin ti ko ma ino da ro ni so gine biragia ama soa asuma bagai gisa ba tu su yin so yiro to yiba ga ti mo mo ye ba yin ton ji ba bi ko yin ti nda ba ma wa so ko ba bon ko pa da gine bi so mi go wi te yiro umaru si so ko an ba lo bi ba ba no pa ba ne ya bi go gina ga ko no ne ya hi o he ko wura ma ben te mi ko yin ti sa ko ba bon ko da ba ni no wa gi so so gine ni ga ga na mi ru si Sauri sebe so han ko se ala samraje mi sisi wiya o kisiba no do kekwe kana no no da bar ko gbe kiro an so asago da giriya to gire ngo bira mi gun a sa de de gande si a sin sero ta bando di bi ko to e ko ma gano no awe ko ni tan bo bara mo to ko ma ni nu sa ni nu si a sin o son si we gire ndirege amadu amido sakin su isu hi o ga sun sun banku ra mo de de giriya
1: Ya yokupa nenwo bira anyi hati ara arwasi ukaduka naone a bembira mi gya so aga wami so asan mundo sansan do bim ganu son ngintero ngo kurundi ndankwa ngo kurun ko banda baita ba beba ma benyi no baka fa ba noa fa ba gen duka ba da ya bana ba de mama soro ko duro go obe wami kiwra bi ko mwa ukateke gbaro so wori ge mama anya mimera teke ya kubero san adama biben turon kuge yokwa kadira nyiro yakura mobi wide adama ye adira nyiro na kam mari kan gitete tona kanere gia soson mara e wi gbara midi same bibake diro ndi we ma kwa geme bigo ma wuro utontro yuwa mo ma wuro fa bakana tombo kakura mama ma nyiro duka ama mera bengere so ya ansare ge kokura nyiro ka ne unka duwa teke nso aboki dede yira gere kama samana butini daga ne mena ko ma ne mbukuro swisi saka se ya swisi Same so hadenyo sayem faemo tomba dona mo miasa ka geda mino noa mambe kura mange tonu ganmuni bago wara kwami bawiso aburami mabawi ngwe mo ayura ka do ukawim baro no ni lokoto jiro yembiro ma sare ge mam tombu yiru ita babem potabe bia mi so do mi barabe bara karewa o potabe ge mo adama ba kwa nyiro tubu sa ma nonsina sa ne sa ko kwarawa samedi bubulu bawi ma ma no me radio mi ndu ka sa gerege kporo kawisa kosogi domi gereka koso no beone ya dedemi sa wasiba karambu na technique pasuni kara baba tuma wa kura ba ya kura mo meti kuno saka tomba na pebuka nyanwa soko man tomo no kon biba teki gba no mo bin kare no so uko kai ko buni kara so wasuka kai ba duka suri an besan wara wa ka endi sarama an bem bitezam so ay mo kai suya mi aka ko ge wi do drop biba wi nye ba mo demo pe bira aka winyeru sara an winyeru sara kifo kade ma non bedu yiru min non geoka non doa teke no anu nyomi yem bokumi kene de ma tere ga wa mi tere baga wa mi girenga wasi babara de sikarem amman ki aka tu de damu bara ne yayam wi magazin de dero ba eso mi nyame ya nwa ma sa rege kebi bun so amam kebi dabinu mi abraka de
0: Yawa, yirin biro sa nyure biko ndo bi sama da we gbemo ga m chef down this man biko we ya ro shebi o gio to we ma kin awon o wo ntan bu noko e so ra kio
2: sa se n bira gya de meten e ya ho ya ye gya o mera kan we ne ban na ma bi bu gori nguru nguru bu da bu yan ko hun so sara da yin bira gya sa ku kana bi bu bi bu gwa yan na sa o mun yan gandere nyanga gundere wa ha de meten so abru ba wa e bebe ba kan kore baba wa to ade me babi be takidi wa saka so pa bu pin bu be kanu ba warai to mi so sa zama kana mo ba e kuro ti kiroko amera be han kare ye ba tomba dwa dwa mi so ye ndam ye ya ko ye ye bon ti wa mi ye ga baka ha wa mi ka ban ton gunun kire to ye mbira ga sa kana mo to mu we kara kara do mi ya da ya na kuwa wa me to ba ku guru banga bibu gwe wara imo banga tumu portable wara mo baya ma san bira migia ya san me bibunti ba ma laga ekwino ba ma mbuguru nti ko baga ganso ana e ba kan kore si nene ka de ma kura no zamba ko
0: Yawa, we yaro shall be a gill, Mongan Sheldon, and the smart we are so like in Pamiko Mirubisibo. So we ye bentero, Bahomada, Gogunum, Biragia, so we Philip Banimora, Soma, we demos, demo, Sawa, we do two detail, so one dumaro, tell more, come out, Goguno, and so I, some so I want, you know, when you know, on we know, and nothing, Ganoka Ganomo, ne ba, Gan, Nangume, Wahin Shunya, Figo, Gana, Kinakme, Aga, one be nori, Hira, Gabuda, do two, zero, but Bwata famasi, banna mbwata famasi yira, seki ya suhi suhi, yu shwala kiyo.
3: Kiyewe ni ambaye kuhunye mwenye no, ni wabake haki bubenti ibara mwa ya, ni ambaye kuhunye mwenye, ni mba kwa ime, mbiko kunti mera ko, mbiko kundo mwapiyo, kuti uri ambimo, mwakuru wa siku sunya, mwakura ya nemo kuhu kubita ni gawa, toa ima kwenyezi, ili utruda, mwakuru utruda kabetuni, ilo, ya wene imo, ya bana mbwata famasi familial, imo, imo, Timba, yes, we parasound by Luke, so, wa Tinga, Amiton, Kazukumo, Ibarako, no, a bone timber. There were near Imo, there were near Pence Bassis over Imo. My Yua, Imo, young Miku ye, you could ye wo, me a song. You could ye, you could roam me and ye. In my biddy, the beautiful point with Baba. You was uncle, you know, by ye union. Mataya na bua busua buka buka buka sonoko yang kirewa inye mo ima luturu do inye kwa yungba mayan sera bensi luturu kasu benori
0: Yawa, we Philip Banimora we are a swara king babi kumiru bisiwo sa uga dabaro ni suhi ya usawa FM Berente ngurogyo ba san siswa bane sa giandi batu isuru wa kuse nton gbe kirunti berente mbi won mi aga nwa ma aten gazi dene umma ma bune ya sanan me so aten jnp mo to yen gazi ankin ai ko he banane he ada jnp banko ko pa he ko he ngume a orisi mo ya ne he orisi banko o mi aga da ai ko he ngume an yen ga mo bune he mi gumbra e dore mi ko ga da ai ko he to bane ten ya po bi ko ba aten jnp mo sana orisi ye ga nun tugu yeng banko ge miya ka da pa awen kwasiruko awen padwe to pa awen yandono yen biro ye ma sa yen gobi ka ga edwe dwe to mo ma pa wure ba gobi ya sia bane anten so bi kon yen ten sa yen yira mo kiro ita bi kon ye mi foro yiro wa ka na ka gazi dwe ma sana kiro no ba ti age foto inne ka da wono ya yen mi ga bugo ga edora to mi ho ba yen gobi be tusi bi kon to bane ba yidi mo awiko ni pasa me so benen tem bi unkun na maga barune to wing gazi yang pau ne a he yo da gegia yin gano pa wan de ma ba yi mi kun bi a ko wan gina wa bi kun ba wa ban barune ban ka ho mo ba ko ka ben do ko sina to yan dia benen tem guru ko baga yeswa yini ba mo awiko ye shuru yi ya sa bi kun shuru ba gosa ye sa ba hanti tim ye sino su kun hannan ka itimo to ba ne ye shu asura ba kyan ne ko ba yini ma kun ka ture sa Bahanya som berenten bi win titin ye hirudimo to how don bugata mono don bi ragia o mama panguru ngwa haramo to me hon se no asene wure inka baro gi son so hagire me abi ko miru sibo sago daba kote ye bentero paso kura gine kuna kreyo migo ngiso hibakati moro mwa ya ba yento ya se obi kwa sesua sa won nura tia ka nene ka unabo ka gura ko kan dai tandi mindi ya ba ti moro mwa yoko nshuro ku se nshon yironde to ka giso an ye ge obi kon ngare uho wata ka son diro mwa obi kon to mindi ba ti moro mwa bi ba ti moro mwa obi kon ya won yiro kwa to shuge ya won tia ka son diro kwa benente muhede sa ti moro mwa mesun bira igia se no asene ngure inka baro miabikom to answa yen so aso mbin timba miro yewane abikom sai ni so ngure abu go hesa meni poboka gine kuna kimbi bae poboka yi jasia to ye wahala ira wingi uba kwa yira tin to muba kwa ma bakwe habaga ti moro mwa intensa bebe ba ti moro mwa bibe so agbi ya ntete se kuture to yi win nationte kwa winko kayo kwa kwa kwa kwa ito yara mesum sayinu biragia biabikon ginebi so biragia mani migon we tenyiro we babanu sasia we barabanu mwe shoge babanu mwe wikom ubalo siso kwa mbalo inye sabe no siya ma ura kia u no mwe di mesum wiko ura gine nteme do siya menande kwa wika no siya mesum we niya sa we ukiroma we tenyiro bon tete bago to shuru wakura yiru si enson ba tia wika tete da wa to an adama wo be biba sa shoge wa biba banu ne bane ah yen sa sin asin ti na we ne biba mo men we ne biba yekpro no masige ne wa pon ma biba kun ye no masige ne nge me shon mena biba kun pe wo ne ko pon wura ma gini bi so nte bi ko to an se so asia yora abu higa awore asuma bo yora abu higa ura to de bi ko ura we to we be shoge wa bane ah biba kun gina shoro pa ban shoro na yesi me shon bi agia ya masia mbia be kombre sibo sudan tewoma ben tenyiro gro ga banu sasia bi kom wi oma lbc omonge won woneka yiro nsaga nye mi ni be shoge ba yi banu sasia bi kom to nsa wa be shoge wa bia ba wi ne ba wi yi yiro sawe ben wu ge ba shogo mero we mi ko ba yi bi kom to anse swa minde baraka de sa wi siria mi bi kom to be ba sa ba wi baka wi nyina ma huya vukaba bana ya mbwadu lewiko mbwadu seti nsabu bana ya baka wida ben mbu maluki wa shukua katumo miya baka wida yibibu wankana mo ya buku kaiko buka wida tentuku mbira gya bube no kenkpapi buka bento wada tentuku mbu kwa waka ino ya ma beto intensyogi wa bang wino gaka bune buku kakina wido wadu iba yentiru yare mse dwele wabu yentiru yara buhe bento mbu no ken bune ya ikwe kwenye ika wida tentuku mbu kaka ino re to webisa mne soba ntiru yare yatia wento mbu mbira gya ben nuge kon do san ha mesum ben tengia yema simo sene wure nka baro meba be kon miro bisibo sanka wurugo mota he kan da baban biragi an wure so no sia mesum wi gana son sio branta wurun son sio wi carlos keroza o rada o buraki bi kom ye be gana tengibo to yensa to wo tem branta ya bagai won ra yuka yinda no ka yirun gen soro ya ye branta wurun mo mo bi kom bagai branta te ho me to ba balon ni te ho bi kom de balon yirun saga ma ba garante mi branta wurun dia gina be ga kori wa gi o ma kori wa ye di bi yiro yen biro gambe gi oyabo di bi ne be kom ba yiru ya gya to yen sha yen sha shura bi kom do ga ne ya wi boraki ya mi do be asansi ni na we ba men no e wi pin wi ga yun shon ko dede ye pro ya men no are to yen sha bo wi o ma ne ya wi boraki bi ra gya me sun se no me bi kom amawo mi ndi be gambe ntengi bo wan gana di de bi ne ba yiru ya gya mi garante ntombo a ba ki hi pe so ba hun hun mo as ginga tia mbe wan sho na we ne bu ne gambe ntengi ya ma be di se bi ne biwade yiru ya kia mesum bentengia ya ma simo mbebe kumiru siwo sako nyurame no gisansu hake sabe sira beka kilu beka suara kibo alasa mwale jimi sisi uye kisipa no doke biragi gia bawa nsoko wa kira ugonga ndi sako ni wa umakwa seyo kuhu dabaruba

noni lotro diru basuka Saint André kagawa atirio kagbankoko ka bwado bungare muno bogun tinka bonso kama gbengbreke ka sinande buban lotro diru kama CBM gibun non keno sanda gbengbreke ka gbewa gibun gegega gibun non siamo yanda yankwa wonsuru gwakru se yinson no ba tiandi nka yinson no ba ne girare bebe isa inoni mbara dodo kanu mo biwasa bukru wasa to buko na na bubaye nori isa ye yantura Birubwaim arrondissement lokotro dira yande yankwa wonsuru wakru se yinson no ba tia sa bururun ko ba no ba itandi nka soson ko ba itagirare ira tombe buko kuroma bere amegia ko buka be nori begbengbega gibumani yande yankwa wonsuru wakru se yinson no ba tiandi nka yinson no ba negirare sa ko ba no ba itandi sere maka soson ko ba ita ira buko ma be nori be birubwa gibu banna daban be mera bandema amembiru kasa inoni mbararo dodo kanumo Naso yoko na na yonyi no Bengbega ngire nlogo tro diro Pewu kabe nori Bama be no siya mo Yango bige mo ke kwa siya Ama manda ya kwa Be meribu mbiru Ibra temo Foto wakru Ye mwe kwa kwa siya Buka be noni somru kwa Pawa yikasa timdodoga Puma agabe niwe Mmena Besek bengbega gibu Kabiruba gibu Suku ura Sa yire yusun donani Yamada ya mkwa na Inkane mo Nyona nyona gumigun Bokpo be kane dore dra nyindu

I'm not going to be able to do it.

0: Sasiara me bi si be ka kinu be ma ka so ada ke bu so ko ma gura ma be ha fa iso saso azia
1: nam
0: so ko gura ma we mi wo
1: to
0: eh we ngwan so ma so ko ko kro so ye be ra gya wa ka
1: ka san ko
2: e so ga yan ko me
0: ma so ko ko so ga kro so bi so ka yan ko
2: de mi ga ba wa ben don ni
1: Suga e donne konsa suga donne konsa e yango e kilogo panya no gere ku swason
2: o
1: batu e bangi sensible asen ku panya
0: gere ku panya
1: gere ku panya sansan se he ku panya zama ma akro so mu ko ko pa ko da pa iso mi kan we ne an wi yero ne ngu mi go ra yo mi mi anki mi agara yo ba mai toro go won aturu ne kai ma pin ade
0: o me me e ka we koko e ka ra ma ti wenti
1: go e ka ra ma da ti
0: ka de ma kan won ngonge kanun sura
1: so go man do ba man bi ya ma pin ake o da hia do mi ga we me ra ga ko me go go go e bi ya ko go ha me ra so ga pa ngu man do ge won so bi ya ga e yo ka yi me ra so ga e wa wa e go go ga be na fiu fiu fiu mo yen no ma sei ana ma kro so Papa, I give up, Papa. Tingisimo.
0: Oh.
1: You know, you can't bring you no more. You got mad, Zama, how the consent, ya mami, ya ma. When
2: biru son himo.
1: Ma ha ye kilo kwe tendi. Ma
0: wu. Wrong, ya wrong way, unnanle.
1: Unnanle. Ima, koko ka amande go se insi o gaba gaba ma de bembera. Ibun da, ibun girate. Ago de tondro ankuro fwe. Baba nanwe hinda wa hingirate. So nambira gea ka fani. Bura yehogo ko gere gan penya tondro bombira gya kurabunti na rai ge o mi gan hona ne kuroga oba ma zahi hira nu so waya kangu ha wi bangu man ko ya ga ton bigya amara me ne ngwe ga ma nu so mo ye mi ga anye baga ko ada ma ye me wini u ga ka bu ino we hia unge ma ki ga no mai
0: Bang game mo.
1: Kawa no ma iso ra yangu mami. Ingu nuwa wi. Mwe an awa mo yega moto. Ama no ma yega.
2: Mwa ma ye wye wan wehi.
1: Mwe ama ye me wan wehi la nu wili. Nge mo kan kwe an wehi mai. Adama maka kwa yo. Awa nganu yi yoswa. Yane mwane mwa agane nganso. Agane mo nunsu hi wuba. Doge mwa ye migia he. Gere
0: kwa nye. Taki jiba mi ye.
1: Taki jiba mi. Dangira mi migia he. Gere kwa kwenya. He bu so ga nu abu ge hi gu son me kuro so ka fa tenge kuro so ga ma ha me ye ga kinu torwa kina ba ge wa fa
2: me
1: kinu ho so na ga wa mi lo kinu ho si gu ho ga wa I mo ba re na iki so aga wa na mi iki ha ri kwa hi na iki gongo place yen adama ka te ge se kinu ho me ma ga ba ya ade me ga mo Gaga manga yina na nem. So na gaga ma bato nga run bi mo wa guru ye. O pon so na ego yi no. Obi be nyi ge.
0: O demu ya pana.
1: O mu ya pana o nu yina. Yina na ega ma na ga bi da bi no wa hala ga.
0: Wa hala
1: o hira kara. Bi be wa

mo wa sa on to ankura ni ninu mo one wi daga be mo an wi don tin kwara na onu gura ga tema mo ba anu gura ngi kwaga na ga wa ga wi di mo an ga tin kwaga no yi ha ga beri kun ga no ga fa ni hinami ni hina bori mo bara wari babu dabu kun ma ba shogo ma bu shoke shon na ba iru bu gonga fa yewa babu ne abi yin jabu yedi gon ki gon kanu babu dabu korogo ba ka ma be ma bu ko ke shon na ba iru bu gonga fa yewa Nobody can be clean and away, Kakuashi Abu Dunyoba.

ngibu ma bwan swa swa ma soye te wiru kisi ama we na suba sho ya siwe to ma si ogun boga nuguru mindi boga da gbiri kwa mwarara wami aba mera liri wami gure kaha wami

yo mo be pro tere ya be do nyamia ki son ko gunu tendi a hogo nyoma pit ba hona ho suram sugo gina be moyen bui da bu si o mi ku ka mo sene gibu anasa sugo gal ko gi ha

0: ランカーは来季だな。
1: 何位になる？もうあれ？不行くのに学校もう我が家に悪かふたぬんなおいごめんなしゃみに

0: μικρό. Ασά, γεια σου. Ανίω.
1: Σου φέβαν για φάρου.
0: Λόγω.

0: FM no sina da baba nko ba so gbagidi zoe.
1: Mero bisi o sebe son pe si amon beka kiru beka ma so adaki o yoka e da ba ni samo su tempu si igira ku ya alga e ki hiba nobo son ni yempu na we. Ke o urate sa so amigun ke dia oba wido kwa ansu amigun nina won se ga gami odo mi gwen gbereke mero si amigun mobe tablo ka banu nobo be ya Emmanuel kapo shishi ya be su ime ya sinya kwa sunge nyo si baba ane ma wenga na kon rate umma mo abo anu ndoge akura be ba de ogon aba mparo aga entire se da giru mwaya giriki hikpe igi andi ya ka wa aiko ama obe ba de ogon abe ka mwaga ane migi abango ba ma sonro mo ba mwaga kon ra ombe ragi adomi bogo na somi ya meson tonu goga kwe mo wa hala mwa iki hikpe imbe ragi andi winji ya kon ra migun uwaga ye mtufi ya roko ama upango iga ama buko hi ama ngu mo giriki hikpe igi andi bugo ye kwa hi ama ya nana ya go igenu bigi ya wasama enda ba umomi ya Gine mbera gya bente ngiro wibaba nufuga moga na kwigushu wa udoge uura mawinte wami wo soge babane a mebaga wasi na migundaga ikwinu waluye ya banye kuro nomo hine ukwonga ma uura mawinte mo sama enda baru mwami ya. Ni wada ba ni samolinga na sagbisi ya miyishu si mapasu wa suni swa daki. FM Nothing. Sabe mba ekpulo son kwe si amon beka no sinan kilu beka ma so adaki o soko kura amigun gando buwa ya nyinan arondisima so amigun wii meru kura mombe tablo ga banu ka da wa amigun Emmanuel kapo shishi una abe sun ime sun yasin
2: Uletan kel klas?
3: Sente
4: Kanugu do bagabo gira nyina arondisima nke uzi pibu gaba sogumo gando bukebo bagmengberege mberi mbugura busena demi unganu son Bengbergen conseil communal yako karikwa baya benke udi pibuge babu tabro gababa tenyenda no bunsega no mubeya baga guru temo sana keo bibu mobo sile metri ba bambiyarimi yik bengbergen ba meru geriswa ugeruwa wa yendirek bengbergen meri ya busiguni kwa Musa Lafia wia sang bengbergen ba meru
2: benke bibu mbaba mbiro bara nabasungwa bane gando bu minigun yi tabro gababa mbugata mo bibu temo abala nson Bangbegetem, Yenke dia daminu, barate ba mo amigo. Kamame, demeke dia dabi ya barani momo, nese behendam, so pisa una na moteru teru, ginagu, barake dia ganu ba wenwe, gisoge, sane bam, pikona, deme na igiruami, sokoma bewe, kameri yisiru, kabehen, konseye kominoba, kabe yisiru naka gaimo, suna suye unro ko sube, taruka ban yenda no, wen, giso, sano sube wen, ibetira
4: uno teso uyo masaa benke uzi tendretisi une windu gidura kaku kariye bengberege meri mbugura bubwa kwa dumi unganu son benke uzi rumigun tablo gababa nuna abitura wasira ya dira keo bibenda binu barasini wa biriki baso ugumetemo pusire kwen bubeke usonsi yembira uyo masaa benke uzi tem keo bibumbu wabu mpesidamu ugyariswa uingyariswa buso ugbengberege meri mbugura busiara wa kakukari ya bakwa imoru Ibrahim wia sabi mpisidam
5: haba siyala haba naru siyala higa danduge higa na haka baywa ya honu idure tu haba siyala haba ikiru siyala haba siyala ka nginate mbarga ka nginasuno mbarga sabi siyala guho bwado de guho de hun keruko ya maa kiri di mena hun haba kwa
4: keo bibenti bagmengrege mberi mburabu siyala baba nebendu gidura mufida tumumuni uyaga keo bibenye siru geri kwa.
6: Na be siyara yeba huntabu kabae kam, na be siyara toto guho bebaroga doge.
4: Guru teso, uyi bengbergen ba meru, ukeo zite mbugurabu kana, taburu gabani babu no bayi ya amigun, bunideni, banu beyarufani kwa. Musa Lafia.
2: Behe meri yo soko kokai kome sanando wa sanangwe, teru teru, ba kuroko imba omi, soko kana bebako ngina wabu temana, bebe ba ne wu mbalangari, unsonte u ba kuro la yende, kanuku doba sabi ya wemo, sakana moma ye deni deme ya wene, kipangule ye deni deme ya wene, sakana mo kedite ta makwemo, ina bivuke uwe, kwa kedite, tu watu dabi ya, unika wono upune ba group be kreye kwa, mwalu so winyerumo, wiyara wubani, winyerumo, wiyara wubani.
4: Tabruga bani kwenye mbere mbugura bo bagando bunke di upi ukan, yina arrondissement so, yogo bisomi gengim, domiungan son, ke ubibe, bogo sin yinwa, yembiro, bambe son si rumon, bel lagre gonan son, banga son si temwomon.
1: Ça sera Emmanuel Capo Chichi à Magotona Domingue Chantia, Emma, oui, Mero, ma couragami, en Biragia, Minti, à Momaga, table, gabanida.
4: Gamé arrondissement, so, Benkeo di Pibu Gibasugmo, Pipenessa, Kawi de Bukwa, de Lunganon son, Benberga, Marion Bugrabo, Bakura Biramigia, Moabutabu Gababa, Detenasaga, Babu no Mobeya, Wurote, Bengbergen ba meru, wiyote swag biya, yo geri swa, ugiru wawa, yibana gire, baga esansiye swa suri. Musa lafia, wiyan sang bengbergen ba meru.
2: Kabengbergen konseye komila yinsiru, kabengen konseye be, bro yinsiru, tono yenda noye, sane gema, tabu ka bang gari ya sanwa. Yak bengbergen temo ya sun nomi ya santo, wong ba gire, sara mwen, gina gu, sa mwen yami, dabi dabi no. Kamame ya ntura, ye, swa swa hane, Mesum babenke diminu nasam wasala yekerwa migumi bam piko na yasontie gisoge be soko nwa
4: gurote so oyu sa ke obibum mo bom pesidam yo geriswa une windu gidura kakokarie bengbereke mberi mbugurabo bakwa gisontoro bakabutabro gabani no mubeya sumano midu wiasa gabian nasam ke di pibum ke obibum mo bom pesidam ibiswara kiyo
3: benna bo ya ha giho behan na ha mini ya ha nugo dobo domi tab ba ha nwura mo yate behan mego ye maga nwure do ya turma we hewa san wa ha ko en wolo nugo dobo ha gotu ya behe ya mandore ko de awura ho kwa ya nkire mo
4: metri son si obun bira gi ama wu ma sa ben ke uti tem buguro we abdullahi mamadu deburu winti ugbengbere ge meri buguro bu siara wa ka ko kri e bakwa
7: me mo ka sanu siara gengim ya kpe ha ga sun ya ya aga nana sanke diro yesa gbengbere ko meno ga da mi inspecteur augustin mo haga nun na sanke son ma wi gimarokwa ya wi gimarokwa kante ma sun ta ba wasi tenaka yesa nyure miniku awu ka sun wasira ya mana adema ke venga bon son te mo baka yuramu asun si ami ana sanke rumu na san ton ma ban guturu ya be kuwa ba siyerewa san wenke roge ma hasiera ta mati asuhima
4: baga wuro temo Kyo bigun siban biere migum, wuyu maga ben yisiru geri kwa, wi samira maye, winti une windu gidura, mog ben bregen berin bukura bu siara.
8: Komandure, yibaga babi na gimu, na me siara, da mi behan sugun te ho abansun, gumo baga dure.
4: Buga wuru te wuru go, wi ben bregen ba meru, wi musa la fia, sana kyo bi umobu, kyo bigun si, kama metri be, ubu kanatabro gabani babu nungu beya migum, buni dini, ba yubi arufani kwa.
2: Kedia ekpro itemano bangbegen kedia ekpro itemano handa kebi pibi no hega kebi buguru kuro butemano sango duaimo na de han yigo ya neteru teru teru teru mesanando sanangwe ba kuro hukun we babia mo suna sanu sanu ya hugo bangbegen tembani ya we no mane no no ya kebi o mana ba tabura taruga bani ha ba wa mi ni deni banu wanu te
4: gano bonke udiru mbiru nyina aron dismaso sugo kwasune na sagi bonti gamyambira gia ba wido bukwa Demi bengbregen kwa minu saa wadaba, babu nomu kan, taburu ga baba mbiragia. Bebon asan bengbregen meri mbugurabo, babu siga, buko kariko, keozi ni numatiye, baba taburu ga baba mwasara mon, figo figo, bama keozi ni somi mon, biramigia.
1: Sasera Emmanuel Capo Chichi sogo daga ekpinu nge ko domi gire mbira gya tomba mburure ya mkanon son to anade mea gye koma ninu momo miki mbira miki ya ima no do domi atrata ya dona ya koba anu ba itan saga miku mwagun koba anu ba itan saga omi to drogo nabe kukai unaki ubigo mwa miku ugada mnyaka hoho to ama yande ya kure ya dira a tombo laga ekpinu mbira gya bama kai doya meawi amadu amindu mewi bisan delege gerio ukirwa
9: ya yokupa nenwo bela anya hatia arwasi ukaduka naone a bembera mi gya swaga wami swasan mundo sansan de bi ungano son ginteru okurundi ndankwa okurun ko banda baitaba beba ma benyin wo baka faba noa faba gen duka bada yabana bade mama soroku do drogo obe wami ukura bi ko mwa ukateke gbaro so wari Gema ma nyami mera take yakobero sa adama bibenturon kugeyo kwa kadira nyero yakura mo biwide adama yeyadira nyirona kam mari kan gitete tona kanere gia soso mara e wigbara midi same bibake dirunji we ma kwa geme bigo ma wuro utontro yuwa moma wuro fabakana tombo kakura mama manyiro duka ama mera bengereso yara nsare ge kokura nyiro ka neun ka duwa teke nso a boki dede yira gere kama samana butini daga ne mena kuma ne mbukuro swisi saka se a swisi same so hade nyo sa yem faimo tomba dona mo mia saka ge damino nuwa mambe kura mange tonu ganmuni bago wara kwami bawiso aburami maba wingwe mwa yuraka do ukawimbaro noli lukutojiro yembiru ma sare ge mam tombu yiru ita babe mpotawe biya miso do mibara bibara karewa wabu potawe ge mwa adama bakura nyiru tubu sa ma anonsina sana esa kukwara wa samidi bubulu bawi ma amano wame radio minindi ukasa gire gikburu kawisa kusu gi domi gire ka kusu nubeo ne ya dede mi sa wasiba karambu na tekni pasuni kara babatuma uwa kura baye ya kura mwa meti kuno saka tomba na kipipu kanyangwa soko mantomo noko bibateki banu mo binkare no so ukokai ko bunikara suwa suka kai ba duka suri an besan wara won ka yandi sarama an bembite zam so ai mo ka esu ya mi aka ko ge wi do drop be ba winye ba mo demo pe bira aka winye ru sara an winye ru sara kifo ka de ma no bedu yiru mi no ge waka no ndoa teki no anu nyomi yem boku mi ke ne de ma tere ga wa mi tere ba ga wa mi gere ga wasi babara de sikare amankia ka tu de da bu bana ne yayam wi magazin de dero ba eso mi yame ya nwa ma sa re ge kebi bu so amam kebi da bu mi abra ka de
1: to ama mera mi kun we ne mpera gya ya suwa suga ikamia wi bengbega ngo no ko se o daron disma ya se bi o gi o ne nwe ne ya sunuma ne ne ka bebe ba da ka ipinu nke mu na na
10: sa se mpera gya de meten e ya ho ya ye gya mera kan wene ban na ma bibum gwari nguru nguru muda bu yan kun so sara na ni mbira gya sa ku kana bibo bibu gwaya na sa o mwen yan gandere nyanga gundere wa hawa de meten so aburu ba wa bebe ba kan kure ba ba wa to ade me ba bi be ta gidi wa sa ga so pa bu pin bu be kanu ba warai to mi so sa zama kana mo ba e kuru ti kiroko amera ben kare ye ba tomba dwa miso yenda mre ya ko yeye bwenti mwa mi ya kapaka ha mwa mi kama ntono kunu kire to yembera gya sakana moto mbuwe karakara do meya da yana kuwa mi atomba nkugwa nguru banga bibu gwe wara imo banga tumu pota ba wara mo ba ya masa bira mi gya ya sa me bibunti ba ma la ga kwino ba ma buguru nti ko ba ga kanso ana e ba kan kore si nene ka de ma kuna mi zamba kuwa
1: to ingwa mesun yesi asana esube no si amiami soko ma bon adobo nke ko domi dabinu anade me a biate udo sogura ngwe na enye no awi nori to uje nso aso ngwe ne anje anje no ye timgba mo ato timgba ge no mi ho ga anje doge gira ga gira ngwe ne ya nwa aso ra yesu aso amikun sawi filipo mora me do toro diro tomaro ya nwa agogun no amikun buru ki sawi susi
11: Kiwi na ba ko ye mo ye no ye ba ke ha ki bu benti bara mo aya ye no ba ko mo yi ne ba wa ye bi ko ko ti mera ko ko ko do mo pi o go ti uri am bi mo mo ko lu wa si ko sunya ko ku ra ya ne mo ko ko bi tan ga wa ta i ma pe si i lo tru da ko lo tru ka ba to ni lo ya wi ni mo ya ba ko bo ta fo ma si fa ni yer ni mo ni timba ya sa ko para sa un ba do ke so ba tinga wa mi ton kezu kumu ibarako kuno abo timba lewene ya imo lewene ya pesi basizo wa imo ma yewa imo yon miku ye yi ikuti ye yi wa o miyason iku ye yi kukuro miyanyem ima ya bire biyo wang pwa bubi baba yi basa nkuru kuku nyeno banyan yi yi yi yi maka ya nabu wa busu wa buka be buka son luko yang kire wa inye mo ima loturo do ye kwa yinkba, manyan sara, bense li utulu kaso, be nori.
1: Yin wwa mesun uwe mora Filipo ma sun busikan, mena mi, to soko da su besen somo de ma tebo mbira agia une ba kantine ki roko ami.
12: Akiso anasara wano la yuken nan obikati ayem batube su akru se yin son yi wame sama akiso tebo ajman baga son ame. Yira tebo ni ton kurobo, babe yigbe ni ba mwesisi mili, de yigbe ni ba ni haa, nene ka yiro, anjobu nun deli ka anti soa, beba nmo ti akwa, mba noba ni na. Baka kisona kedi roa, jima baka sante, bube mbibu mwono ko, bube mbibu dira, kantini soa so, deme Bahem ba meroga wo da yite kantin ba ba para mi kedira kan wa kro ba kantin mo mena ya ka be no ti asa ye ba na bu medira ba be ken ko ma ki so ke te ba ma be ko mi ki te gbanu amera mi ki te so ba be dan ka ma ka yen ko ka mi ama hanu ka be ya pi mi no ye so wi sa be gro gro u be pare o ka be so te mo ko wi geri won
13: nena mataro bona aisatu sana pa ho ke bi be bolu gaba su be so mi ben kantin ye so aso paswe ha mera hawa ten gouvernement ya woda nu yi bakparu ka bakparu buka kantin ni da don kantin ni nu dira ba bi wi kurana ka o keri de ura keri de ba o masiyen no ade me ben da bi nu bakpa no gbe pa ne na ba won abi ura nde ba ka de ore a wi motive u ka keri da ka de bi da bi nu ba ka ma ten ki kejuru ndi bo yari o mo pe ani pro gouvernement na hunwe me ten san ka bi dan na wa ka pe ani nu tie no on ti ani nu ko doro ya pa bi benti pa bu son no idoke ya yesa mera ha ka pe ha ka kente ka be na gi so tebo kejuru minigu
12: ya wa ben kete so baga baya wan so
13: ha da ka na mi yo ko trois pieds wesi non neko ka pe yanu bataki ka amasanu ka hekpe ya pibi ni no tie ye ngobi ko ma foto kunu staka ko
12: ben president ma wa to go wit ko wi no mero di gerin so aso
14: nena sabi mare bake na ka wa te bon sia paro kantini ye ya sundori wa toto ya ya dira be hambi won kilo son saka kete na meti ba mi te bo sara ki suye kontendi san ta wawa gisoku gira sai no muwa ya saka be kete na wa sama duke sanye mo ba do ma mo ge ga sara san da pin sube kete gwe ya nkere de me sa gisoku ge ko ami
12: pina penti wa mi suko wi so ada ki po su wi nugo do tu sia
15: nena suro ko makara te bo na siara ka ton ko be ko ami pe be ma bi mi ro ba gboro wi bi mi re so si manu duba na ma de ko ngire ka de ton ko be gushu ma de igbati no tie nu ko nu kere me ba won ba gere ba na ho shomi ba be hanke de tanga o fa adamo
12: ya wa nena be ki uru buru adamo ali usa te bo ndi na ka san radio ne so mi la ba ya te bo ki azuma ba ka son te ni ya inu ami ya
16: to sa sera won ka ko kai so go ma da bore mbira gi aso be san so mo de ma mi gi nya ma ba ma so won
17: boy ndiriki ba kasiya ba tambio noti ya kwa ika sana boy nsho mu sho aso ye ba ga noti ya kwa boy nsho mi sho aso do mi we bori an yesu wa matu ma mebe han gota be me ya sana mi ya nya nwa ye to me ba ka kwa ya ba kasiya ba tambio noti ya kwa ba boy nga wa ba shon ku ba ndo to ko bere gi bu shon ku nga zuma shon te mi ma men saka ba kula ba wu ge ho men na ba fa ba mi wen we ya ka tuma ku nya nsho ba ga ba ye be gi ko asaka na ka kula mi kwa wan ka ba no sia ye nsho be sa ndiriki bi ti bu gi wi nwa men saka gi sho wi nugu do sa ne won yan so mo sha ho ye ko so mi
18: ne na cdp bi te won dere ge won ne yi jo yan he te ta ka man na won do mi ne kon se ba ka ne se ba han no hina se ha ku yan sha cha boy so mo ba an boy du ma gi ho a ho won boy ko yin ni a wa he be na be siara ba ma do ge ba ti won ha so te mo de men we ni wo ka ko wa ne me yan won ti yan won la mo ya ye men ba ma man do ge ni na ma be siara de na be so won mo ma wura ba so te kwa ba an boy du ma gi ho won boy ko yin ni wi to a pie mo wi trate mo ye kuro be mo bo ni kuro be won ba yera mo kuro ama me ha ma me ya ha be go anyi me duge won se me yari mo ko do be ba won ra wa se ka sin tiro kuro se duge hu ye pe ma ma sha yun ra mo ye nu ku do tu ya de na ka giro na bo yi to mu se ya ye ton kuro ye ton dro kuro ne sha yin te ba han si wa bra si ni na ma be se ra bu ka hun ko hu me se se ra
17: bo ye me so mi bu ko sina me be gi ko asa ka ha kuro ko be no sina mi radio no sina
19: FM no sina
16: be ba de ogun ba ma ana awon ganu kon to agada atuhia ma awon ganu kon mi ye ntirete ba de ogun ba mi ana de pabo wa bunu ye won amaten ba na sagi andiwo to unwe ne ma awon ganu kon yi ki hipe igi ande mi agada pawa aye pro mena agere kama mo abun ani ndoge ada be ba de ogun aba ngban kogo amase mera mi gun bane ka eme ka mo ka ne obe be ba ha ba de ogun aba bu kone to yemiye ngabe nera mi kia bane awo ka me to mabana maton bana be nga bia mabada mi kun me bu ko pin o he de te mababe nga bia bu ko pin bu da mi kun pa bu kere yembiru so we ma won ami kun bu ko na ma maton bakin abunegi ki hipe impera ge ande bu iko bu ko pin bu nyiro somi ba de ogun awi won ami kun wo pa onyiro somi pa uga pin otirete na na oko to umai ko on pa ya ka muane o kwa ubogo wye nkwe ga mwe uko uko baade ogun aba kwe ga mwe mwe ya nkwe ga mwe mwe ama maya kwe bigi ya wa yiki hikpe mi hondi kwa ekumi yiki hikpe mindi mindi ya gobe kwe ye nana udoge ingwa misunse enu wa sane inga baro miro bisibu mena mi saka da ba nito uswa hao FM North Ngine mbiragia be tengiro wibaba nofuga moka na kukurusu wa maroku mbiragia unane wiko urama wintemo wimaga wea wikubaba nubine be tengiro buntete bugoto suru waka yurusemi wiko nana witete tu ama besoge baba na naba wama a soru ye ya naye wo soru ya naye laga ekwinu mbiragia mehungo wa ugana mena be mwuju tengi ugana se be laga ekwinu gabwenye mbu yanga be wahi to bane gina umpo gina be umuma wintemo me sae nuwa sane suko be nosi ya miro bisibu mena mikumi yoka ebe senda bako mino kira masuko yasi ya wabange ya sakwa sanda gando buwa aswa ingina arondisima so ami kama gamia na ha gamia mberagia kedi pibi ni so aba wido kwa domi wigbengbrega mero si ami kun moda mobe tablo ka banu da wa kedi rum mberagia bupe beke bibe banka so meso ama sabe no si ama ma wengaru kon tire se da gite bana de buko be ba de ogun aba ngban ko mi o bana te yi ki hipe yanti tonugo pon eko opa wa yango ebino bigi onwe ama mo daba de ogun aba mi boko ma wi so mi oga eko banga de wi so mi mo mi gia o ma go e wiru garo mo go onwe mango mo yi ki hipe mi hondi una na u son te ko ami kun kango ebigi ami ndi ako ma doge me ho ama sabe no se ama gi nen te nyiro guro me wi o ma sisoko ambalo wi una pikuru suwa yi baga wi banu fuga waga mwa maroku mbiragi ami wi mu maro bane a ogina de owo dobin garo son ba mera ba wa ma soro ya naye laga ipinu mbiragia nse de ma one wi nguma wi temo wi go na tengiro ruka hondo tengiro bun tete bu go na na buto suru waga iru seso masama be nosia yira ko ya yi ki heba mbiragia toto go gene kwa gizo so go be sia ro ka kite radio nosina mo

Mani lotro diru basoka Saint André kaka wa tirio ka bankoko ka bwa do ngare nguna mo bogun tin ka bon so kama gbengbreke ka sinande bu ban lotro diru kama se biam gibun non keno sanda gbengbreke ka gbewa gibun gege ga gibun non siamo yanda yan kwa wonsru gwakru se yin son no ba tiandi nka yin son no ba ne girare bebe san inon imbara do do kanu mo biwa san a bukru wa san to boko na na bu ba no ri sa yan tura Berubwaim arrondissement lokotro dira yanda yan kwa wonsru wakru se yin son no ba tia sa burun ko ba no ba itandi nka soson ko ba ita girare yira tombe boko kuro ma bera migia boko ka be nori begbengbega gibu mani yanda yan

写起来。我如果是来闯祸，他妈过来干啥嘛？咱也得出来干啥？干嘛去？俺们百姓说干啥呀？俺也出来。

Kagari wame, hey!

Yesu rema mama ni sogo yi kokuro. Aye je baroko ko wi mo wi ni si biwa won gbowo ba du mo soru wa. Ba ke wa ni sokande. Oduwari. Mo aye ya aye mo ka ni nda wi. Aye yo wo da wi so ti lo garbu. Yo ti ni wi si ya one ba ke. Wi da ko mu we ge ora ka

kiri saki asi uso ba to de guru ka ka borona anjo bem bula se wa se uto be saki da be se ko mindi na me prom bula se ko ame.